0: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May nalang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong abatukan ng fatigo stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bungot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: DJX 500!
3: Josie sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. A dati, mataas ang sugar ko.
4: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
3: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
4: Okay.
2: DTX 500.
3: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Yung trilyon nga pundo, partner.
2: Pag himay-himay. Narabatoy na dunggan ako, partner, nga nay atong usa sa mga kauban siguro na nato sa buhat ba na? Nisaway.
1: Nisaway. Adi magina kalikayan nga
3: rada.
1: Masaway makasaway ka kay ti amo bay ikaw may usa sa hawak sa paghimay-himay sa pundo
2: ikaw mo sa, ikaduhang
1: dakong
2: tao sa paghimay-himay sa budget sa nasudnong budget sa katong kagamhanan.
1: Siyempre
2: ban masuya gyud.
1: Masuya
2: labi na first timer pa ka, no? First term pa ka unya. Nanong naabot ka na. So daghan ng mga speculation, daghan ng mga istorya. Unyang uban na suya na.
1: Labi na og ang imuhang ang imuhang distrito diha sa inyong distrito. Nawad ang pundo?
2: Di, pero kuan partner, kaning ako di ko magtuo nga si Congressman Babayap isip vice chairman sa Committee on Appropriation. Di po ko magtuo nga di po na niya bahinan ang second or third district kon apil man sa budgeting, di ba?
1: Ang trabaho ni Congressman Baba sa iyang pagka vice chairman sa appropriation igo rang muhanay.
2: Dili man siya moingo nga kani para diha.
1: Muhanay ba? Nga mainsakto sa kining propose nga 7.2 trillion.
2: Nga mabahin-bahin sa kanan.
1: Mabahin-bahin sa insakto.
2: So kanang mga budget sa mga buhatan, naman naraan.
1: Pero ang pag-approve, dili siya.
2: Dili na raya.
1: Dili siya. Atong laro na.
2: Unya, ikaduha pa, ang tanang mga kongresista, during sa pag-approve sa budget, naman na silang present, man na kayo mo dipinsa, man na silang budget.
1: Maugani nga, gitawag ni siya o panukalang pundo. Pinakamalaking panukalang pundo sa 2027.
2: Kay karon
1: 7.2 trillion
2: ting budget na ron.
1: Karon. Ato ni siyang isima-himayon pagayo. Ang sa basic education mga higala 976 billion. So hapit gihapon mag 1 trillion. Okay. Mao ni siya pinakadako education, basic education. 976 billion. Ikaduha ni ini ang public work highway public work sa ato ba DPWH kuya dere okay mura og migamit og alias ba dili DPWH sa nagibutang public work.
2: Di mo naman na, or manadaan, public works, DPWH sa mag-iapong Bisaya.
1: Public work na ito eh. Ang DepEd po, ang gibutang ra, basic education. Di kay halata ba, no?
2: Dili halata, pero klaro.
1: Public work, walay highway ha? Public work na siya, walay highway.
2: Kada mga, buot pasabutan na, mga infra project. Pero asa man hagbong ang mga infra project sa national? At ito magiging sa DPWH.
1: Basta kay dili ni DPWH, public work. 644 billion. 644 billion.
2: Na health. Mga proposal.
1: Maano siya.
2: O request na gikan sa mga buhatan.
1: Mga request na eh. Pero iagi pwede pa ni siyang madugangan. Pwede po makuhaan gamay.
2: Oo, siyempre.
1: Pero wala. Dili na kayo na idagko o diferensya.
2: Either, mo lagi, gamay rin na mo. Ligas-ligas.
1: Ang mahitabuan eh, pwede nga ang sa basic education, kuhaan og 10 billion, ibutang dito sa public work. Mga inanaraman ang diferensya ani.
2: Pero mo lagi, ang pangutan na.
1: Dagdag bawas naman ang mahitabuan ni partner. Dagdag bawas.
2: Arita sa basic education?
1: Basic education, 976 billion.
2: Billion, 976 billion. Sa 2027.
1: Ni atong miyagi sa 2026, 1 trillion.
2: Karon sa 2026, asa may dako?
1: Ni atong 2026.
2: Di, karon, 2026 man ron.
1: 2026, 1 trillion to kapin.
2: 1 trillion, so kanang...
1: Kanang sa 2027, 976 billion. Gamay na lang kulang para po ma 1 trillion.
2: So gamay ko lang.
1: So ang kwarta sa DepEd ani mga higala, grabe minalita. Mag-abot man eh.
2: Mag-abot kay ma-implement man. Adi pa man po na dayon musod inig ma-implement na to mga project sa mga school building, posible na to.
1: So mapundo dito ang kwarta sa DepEd, mapundo. So pwede na po na siyang kuhaon.
2: Hopefully ma-implement na by September, October, November.
1: katong sa 2026 nga budget.
2: Karon
1: nga budget.
2: Dapat yun na-implement sa DepEd kay para next year, naana ang kato, mga classroom, naana, unya ang budget, ang ilang pundo, hindi na mag-abot. Gamiton to.
1: Ah, mag-abot ni?
2: Kay giga.
1: Wa pa bisag haligi ra karon.
2: Ha?
1: Wa pa bisag haligi.
2: Aba si debate na pod.
1: Ha?
2: Pang bid na pod. Manglusot.
1: Ah, tanaw mag-abot ni. So, pero wa man ay problema kay basta daghang kwarta kay pa, ang PhilHealth bitaw. Tungod kay nakita sa gobyerno nga daghang kwarta. Hmm. Ah, gikuha ang 69 billion.
2: Oh.
1: Nya daghan mang mireklamo.
2: Ibalik.
1: Pagka 2026. Wala gusto gibalik. Mikuha ra, milaan ra og budget. Pag budgeting, gibudgetan. Di gusto matawag og gibalik. Kaya ngayon ko nga gibalik, ang kwarta, kung asa na doon, gikuha niya, gibalik. Wa man.
2: Imagine ha, PhilHealth.
1: Gikuhaan ba ka ni paka?
2: Para yun to sa mga katauhan nga ma-hospital. Ano kanapa nga
1: kanipa?
2: Infra project.
1: Kay kining kining 1 trillion karon sa DepEd sa 2026 budget.
2: Hmm.
1: Wapagoy mga room nga gisugdan kay para man to sa mga sato pa. Intact na ning kwartaha. Asa ka ning butang no di pa kumutuo gisod ning balita.
2: Asa?
1: Kining kwartaha.
2: Sa?
1: Naana ni.
2: Karong 2027?
1: 2026.
2: Asa 2026 na?
1: Katong halos 1 trillion. Sobra gani to 1 trillion.
2: Nagod na sa National Treasury.
1: Aya!
2: Ha? National
1: Treasury. Wapag gisod yung malita.
2: Sila may gagunit sa pondo. Or naasa, o saan ang diha ka ng...
1: Adi, atong laro na basig mo ingon mo, wa ni gisod yung malita ha, wa.
2: Oh, ikaw may gingon ano.
1: Aya! Ingon gani ko, wa. Kay kamalo kayo ng uban, madudahon kayo. Wa.
2: Ayaw sulting magkapaduda kay maipitan.
1: Unahan ganin na to daan. Unahan na to daan. Kay kamalo kauning uban madudahon. So, sure 100% nga pag-abot sa 2027, di pa yun ni mahurot. Adyo lang makatunga, makuha na eh. So, di mag-abot. Mag-abot. Grabing kwarta ang DepEd, no?
2: Dako man po ang DepEd. Daghan man po siya o mga eskwilahan.
1: So, wa nagirason nga muingon pa ang DepEd na napay mga pagkulang. So dapat ani manguna na tibok isya ang Pilipinas kung parte sa education.
2: Education. Pero kana kay programa man na, sa mga infra man na, dili man siya ambot apel ba na ang pagtudlo, siyempre sildo sa mga maestra, mga MOE, apel na siya. Pero in terms of mga pagtudlo sa to mga maestra, pareha ra gihapon. So, unya madugang ana infra kadto mga kakulangan sa mga classroom, kadto mga nangaguba, kadto mga nalunupan, mao to siya mao'y priority.
1: Ikatulo. Ikatulo ang health. Ikatulo ang health.
2: Oh, dapat unta ang health number 1, no? Kay
1: Number 1 o number 2 dapat ang health para nako. Pero okay ra pud ikatulo, pero dakong diferensya.
2: Nga naman dako mag-diferensya? Gamay rag budget or dako?
1: Dako og diferensya sa duha nga naguna. Ang basic education, 976 billion. Ang public work, 644 billion.
2: Okay.
1: Samantalang ang health, 353 billion. So dako kay diferensya?
2: Billion.
1: Halos katunga ra ang budget sa public works kaysa health. Unya, ang budget sa health, wa ra katunga sa budget sa DepEd.
2: So ito pa, gamay ra og budget ang health.
1: Gamay ra og budget, 300 raman.
2: Kumpara nimo sa kuan?
1: Sa public works og sa basic education.
2: Basin siguro gigamay na kay nahurot na huma na silang panghatag og mga ambulance.
1: Ay! Managay. Tambal, huma na po. So, para na kuunta, ikaduha or primero ang health. Kay health is wealth.
2: So, giapel unta das programa partner. Di ba, balik-balik man is presidente nga wala nang bayad ang ma-hospital sa gobyerno. Wala di amat.
1: Para na ako, gamay-gamay rani, oy. 353 billion.
2: Pila raman na, og billion lang isgutan ni mo. Niya, ilibre niya itong mga ma-hospital sa DOH hospital. Wala. Usa ra ka.
1: Pero ano ka butang, Dre? Health ra.
2: Health lagi.
1: Health.
2: Niya, kana kay general naman na siya nga programs na tanan. Basta sa health niya, bilong.
1: 353.8 billion.
2: So katong giingon niya nga ilibre ang mga
1: malabo to ayo na pagunaon ang libre. Istorya ra na ha.
2: Di mo lagi.
1: Istorya ra na.
2: Wala to kay waman maples budget ana.
1: Ikaapat, interior and local government.
2: Interior. Unsa man?
1: Interior and local government.
2: Unsa man lagi?
1: Bag-o ni siya, ILG.
2: dili na bago. Daan na gyapon na.
1: ILG na, baday ILG Interior and Local Government. Ang daan katong DILG. O wa na may diron, Interior and Local Government.
2: So interior na, na nasood.
1: 332.5 billion.
2: Mamaorag budget sa DepEd.
1: Mamaora. Dili sa health.
2: Sa health.
1: Mamaora. No?
2: Mamaora sa budget.
1: Ikalima, depends. Depends. Ang depends mga higala, 328.8 billion.
2: Billion. 300. Gamay ra.
1: Kini, depends, sulod.
2: Depends.
1: Ang depends to, sa mga sandatahang lakas ba?
2: O, lagi. Wa, mapil ato.
1: Ipalit itong racket. Apil na racket ato.
2: Apil na racket sa budget ato.
1: Apil na racket. Apil na racket.
2: Para Pasko.
1: Apil na racket aning 328.8 billion.
2: Kamay raon niya, partner, kabalo ka. Looy ba aning ato mga shoulder?
1: Ano naman?
2: Mga shoulder.
1: Ano looy man?
2: Kay, partner, nagka... magkalapok-lapok na sila inigpatrolya, magdara tawag tinapa kay just in case kuan Morris ud anon
1: dili parehas. Naay looy, naapoy hayahay. Naabitaw panultihon, hayahay pa sa pulis.
2: Oh. Adi lahi man to, lahi man.
1: Soldier mo no
2: pulis. Man to army.
1: Apil mo na sa.
2: Dili oy.
1: Ha?
2: Lahi ang lahi ang
1: no?
2: Pulis.
1: Mga lahi combat maning defense. Mga Marines
2: na.
1: O mga
2: sa army na.
1: Mga Brave Marines, apil na kanang mga Marines.
2: Sa Brave Marines. Sa na Brave.
1: Katong mga isog kayo mga Marines ba nga mutindog alang sa katiwalian.
2: Labi na to mga ex-Marines.
1: Nakuha underbound taon, nakuha agupat. Mga Ranger, apil na defense. National defense.
2: Mga training, hiring ra baron.
1: Palit og mga
2: na baro hiring sa Army og PNP.
1: Ana? Ayon na ta hisgot ana kay di na taana pwede.
2: Ha? Di na taana pwede. Di ta pwede lagi pero mora na nga budget kuwang na.
1: Kuwang. Awa may problema kay open pa man ang pagpangutang para mapunan.
2: Di dako man og usa to katong katubitong gi usag insert sa may term ni ana.
1: Kwan? An program appropriation.
2: Motoy dako.
1: 111.984 billion.
2: So dako kayo. Dako kayong an program. So sa to panay dagang kwarta ang gobyerno.
1: Ang buti pasabot aning an program mga higala.
2: Wala
1: budget
2: pa kayo.
1: Budget ni siya nga wala pa yung proposal or wala pa nahibaluan kung asa dapita ibutang.
2: Asa dapat
1: nga proyekto. Muna yung itawag og an program.
2: Pwede na, kuwaon diag, na kay projects tulay, na kay projects agriculture, pero, na kay projects sa DepEd.
1: Pero dilin mo pwedeng kuwaon para isodong malita. Atong gihapon ang klarohon. An program, budget nga wala pa yung klaro kung asa nimo
2: Idapat.
1: Pero take note, di pwedeng isod sa malita.
2: Di man na pwede kaya di man na masod.
1: Bawal na. Bawal.
2: Na masod.
1: Bawal. Sunod. Transportation para sa mga ayuda sa mga driver.
2: Subsidy.
1: Subsidy. Transportation. Hayahay mga driver. 302.2 billion.
2: Pero ang pangutana na lagi, kinsa raman po na ilang i-identify manggod ng mga driver? Gamay rin ang... mga driver na identify nga.
1: Pero at least gibudgetan sila.
2: Kanang mga angay yung tagaan, kanang mga ga-driver habal-habal nga moray pangita. Wala na ma-appeal. Wala na ma-appeal.
1: Appealo na ni.
2: Karon. Wala oy. Wala na ma-appeal kay dili man nimo wala man kay wa may record ang munisipyo. Kasagaran ana tricycle driver. Mo na.
1: Aog din sila ma-appeal ana.
2: Franchise.
1: Kung di sila ma-appeal sa bugas. Sa bugas na nato i-appeal.
2: Bugas. Appeal sila sa Port Bats.
1: Sa bugas na to i-appeal kay Luoy pod na to mga habal-habal driver. Di na to i-appeal sa bugas.
2: Kita may mo appeal kita paninglan ana.
1: Kita may mo mukuan ba mo dala silang pingog ba nga i-appeal sila ba?
2: Ato sila ingon. Ingon nang di sa kay kasi gata ka na nimo ng papel mo.
1: Wait
2: na nga. I-appel tong mga...
1: Secret ni ato. Secret ni.
2: I-appel tong mga... kuhan mga nasa laylayan. Ani. Kaya ilang identify ata kay kantor.
1: Mingon si Peter Doblas. Nawala ang mga department. Mga sir, naglibog grataan ni.
2: Ayaw libog gafit. Basta kay kikuara na gusto ka liter.
1: Kay Andre nakabutang transportation. Sa ato pa transportation.
2: Ang department may wala. Okay.
1: Nawala ang department. Imong pamliti.
2: Gikuhaan
1: ang mga gasto. Transportation gud.
2: Okay, ang DILG po, interior naman po, wala na pwede.
1: So na. Sunod. Mata, ningkuan. Ayuda sa bugas. Ayuda sa bugas. Or kining pagpananom. Kaya ang nakabutang diri kay agriculture.
2: Oh, sa ato na sa DE.
1: Wala lagi DE. Ira lagi ni. Ira ni akong listahan. Why DE?
2: Unsa naman na siya?
1: Agriculture.
2: Agriculture lang.
1: Agriculture. Ang agriculture, mga higala, is 261.7 billion. Mauni, pamalit na itong bugas. Sa gawas.
2: Sabi namin pala, traktor.
1: Bugas. Atong bugas biya karon kay na puro. Dito kong maribuhok ganina, partner. Dito kong maribuhok ganina ba kay tabo man gaganina. Diyay isa ka wholesaler, ang iyahang bugas galinya. Mga kapinsa po, nga klase.
2: Lain-lain sa ko.
1: Duhara ka buk ang bukid rice. Duhara ka klase ang bukid rice.
2: Ganin,
1: puro imported tanan.
2: So katong uban di ito sila magkasinabot o magistorya sila.
1: Puro important. So money ang budget sa agriculture 261.7 billion. Billion
2: sa agriculture.
1: Para sa agriculture.
2: Ato malikon sa mga lectioner kat para na sa 2027 budget.
1: 2027.
2: Na atong gibasa. So, propose na.
1: So og para manggaling ni sa agriculture, no? Ang unsa may basic gid nato nga kinahanglan? Sa nga mga tao. O sa gibisik. Asa ani nga mga sa tawag na to ani. Asa ani nga mga
2: programs.
1: Mga programa ang ato yung gikinahanglan. Basic education, public work, health, interior and local government, defense, transportation, agriculture.
2: Tanan man na kinahanglan.
1: Di ang pinaka-basic ang pinaka-importante yun na to ba?
2: Health.
1: Unsaon pa manimo ang health kung wa kay makaon?
2: Hindi. Apil ang agriculture.
1: Unsaon pa manimo ang education ug ang imong mga anak way makaon?
2: Lagi. Apil tanan agriculture.
1: Unsa may mahitabo sa imong health kung way makaon?
2: Daot gyapon, daot.
1: Unsa may makuha sa mga local government ug way makaon? Unsaon man pagdepensa sa atong mga kasundaluhan o kulang sa pagkaon?
2: Kung walay pagkaon. Gutom.
1: Kinsa may mo transport kung walay pagkaon?
2: Kay ang driver, gutom.
1: Gutom. Sa ito pa, kining tanan nga. Nambiruan ang pagkaon, agriculture.
2: Kay kung di man kaya o mainom na kagtubig isang adlaw, pagkaon, wala na. Wala na yung mo drive, ana, mga driver.
1: Pero ikapitura ang agriculture.
2: Agriculture.
1: Mauday ni nga looy ang atong mga mag-uuma. Namiya na. Kaya diba?
2: Wala na itikad silang umahan.
1: Wala na agriculture. So, malamang ano eh, maabuti ng panahon, dyan mo na yung agriculture.
2: Unsa na may mabilin?
1: Ha?
2: Unsa na po ka na sunod tuig, no?
1: Culture na lang.
2: Di, sunod tuig kay panguhaan naman ako sa kalitra. Unya kay ang DA karon kay agriculture naman lang. Unya sunod tuig, wala na yung
1: culture na lang lagi.
2: Di, wala man na ma-appel. So, agriculture, masumpay man.
1: Sumpayan na po ni mo, culture and sport.
2: Di, sport na. O sa pag-culture naman na sport. Wala na, pass mo na ka.
1: Bitaw na kaingong ka ni, matarnong anong ikapito raman yung agriculture nga. Maumani ang pinaka-importante sa
2: kanan.
1: Napay kawalo. Top 10 man niya akong gikuha. Top 10 ram gikuha. Ikawalo. Auda, ikapito to, ikawalo. Social welfare. Ano sabi niya social welfare?
2: SWD.
1: Ayaw! Di man yung social welfare.
2: Nalagyan ang mga programa si SWD. Social welfare.
1: 241.6 billion.
2: Walang yung SWD. Ato may ayagi ng mga pagkaon sa SWD.
1: Ang kanang mga tupad, dito po na. Mga AX.
2: Ato ko natanan. SWD, distribution ana.
1: Pagigamay-gamay ra nila. 241.6 billion.
2: Gamay ra. Minya ugmo na ikuhaan sa mga distributions pagkaon, di ba? Mga bugas. Sila man na, SWD, di ba?
1: Kani naglibog ko ani, ang ikasiyam. Naglibog ko ani kay...
2: Sa ikasiyam?
1: Ang number one, basic education. Ang number nine, higher education.
2: Sa kuha na, CHED.
1: CHED?
2: Kanang mga private school.
1: Ayaw!
2: Private school? CHED na, CHED.
1: Mo ba?
2: CHED ba?
1: Higher Education.
2: Commission on Higher Education.
1: Oh, 176.5 billion.
2: Oh, dako na silang budget sa CHED. CHED man na sa una abot, basig ipulihan na po doon. Kay Kene, Higher Education.
1: Ang ika po! Oh. Ang ika po.
2: Top 10, ha?
1: So, din hinako nakaingon. Maudiay nga ang mga kaso maabtan og dekada-dekada
2: kay
1: or
2: sa atong DOJ.
1: Oh. Maabtan og tinuig di pa mahuman ang kaso tungod kay ang budget sa judiciary.
2: Mm.
1: Ika po 86.3 billion.
2: 86.
1: Oh. Judiciary. Mao man siguro ang judiciary kanang kanang mga korte nga na, diba?
2: Nila na Supreme Court.
1: Supreme Court.
2: Paubos, apil na ombudsman, apil na
1: 86.3 billion.
2: So, muna ilang proposed budget.
1: Propose.
2: Para sa 2027.
1: Pwede pa ni siyang makuhaan. Pwede po ni siyang madugangan.
2: Kay, dili, kayo pananglit, nanay na retire o kinanglan mo huwis. For example, nanay na retire, pulihan raman to. So, ang budget as is to siya. Yeah, waman sila siguro yung mga infra, waman siguro yung request yung mga building. So, in terms of kaso, naman existing naman daan ang mga personnel sa mga huwis o mga kuan.
1: Ryan Palak, salamat kayo sa imong pagpaminaw diha sa Kutkutan, Valencia. Onya, matud pa ni Peter Douglas, sakto kasi Romy, ang agriculture mo ay dapat number one kay pagkaon importante. Looy kaayo mga mag-uuma. Sabata na. Judiciary 86. So, atong palapdan eh, kining mga ahinsya haba, kung asa gyud ang dapat nga mas importante ani? Mao ni siya atong palakdan karon pagisgot.
2: Og number 1 nato ang agriculture pagkaon man na. So kay kunway kaon lagi ang tao gutom.
1: Ano siya partner?
2: Dili molihok. Dili molihok ang tao.
1: Og ato gyung ipaagi sa kasulatan partner.
2: Kasulatan.
1: Sa Biblia.
2: Sige.
1: Ang giingon diha partner, og gikan pa gyud sa unang kapanahunan, og bisan gani sa ubang mga nasod karon.
2: So biblical.
1: Biblical
2: ta.
1: Og adto ta sa Biblia mga higala giingon din to. Dapat makontento ra ang tao kung makakaon og makabiste.
2: So makontento ng tao. Busog.
1: Kung makakaon og makabiste. Subot ipasabot. Bisan ang Biblia na ang pinaka-importante ni hatagag bili sa Biblia, makakaon.
2: Makakaon lang. So, okay. O makakaon ka, siyempre, lagsik imong lawas. So, dili na kayo.
1: Mugana tanan.
2: Diba? Hasta ang utok, mugana.
3: Lain ang imong ipasabot ni gana ba? Orang lain na ng gana.
2: Hindi, ikaw kay sensitive raga ba sa mag-iskot o gutok?
3: Hindi, mangidhat, mangguka. Umuyong ka gana. Pilan mo ni mag-idhat. Orang lain, ane kinay kidhat ma.
2: Ayun lagi, ikaw kay kuwan lang kayo. Mugana, gana, kay pagkaon. Ikaw ko na, makikaon, di magutong ka. Loy.
3: Muramag, nakakapinig, amigos.
2: Baka kabayan na po karoon.
3: Matagaan mo tani rog isa ka box.
2: Sige.
3: Oh, balik na.
2: Sige.
3: So,
2: sa may pinaka-importante
3: sa Biblia. Sa Biblia. So, ang sa Biblia ang pinaka-importante para sa tao, makakaon.
2: Makakaon lang, busog na.
3: Makakaon mo gid number 1 og ato nang nakita sa ubang mga nasod karon, maupod na'y pinaka-importante para nila na.
2: So, pa,
3: kanang maka...
2: Kanideng health, wala na sa Biblia.
3: Unsaon na niya panimo pag-isgot o health, tugwa kay kaon. Bagsak tanan, bagsak so, imong health.
2: So dapat, number diba? One ang kuan. Number one untang pagkaon.
3: Maugi na dapat. Kay kung pananglit, abunda sa pagkaon ang imong nasod, buti pa sa bot, mauna'y mausuwagon nga nasod. Itingala man ka. Tingalaon ka sa ubang mga nasod. Tungod kay naani mo abunda ka sa pagkaon.
2: Kay tanan tao mo kaon man bisan kaning uban mga ibota to mga foreigner pan lang ilang gikuan pero asa magikan ang pan kuan man ang gihimo ana gikan po na sa mga mag-uma.
3: Diba? Pero ang atong nasod karon ikapito ra buti pa sabot nagsalig ni sila siguro kay naa pamantay daghang mapalit nga buga sa ubang nasod.
2: Karon og wala na imo dili na tabaligyaan ang Pilipinas usa may tabo.
3: Pero mo ni dagong problema.
2: Diba? Pagmingon nga, imingon itong mga mag-uma sa laing nasod nga dili ta mo pagawas og pagkaon kay inap rin nato ato ni Ipundo.
3: Awa. Kini lang ha?
2: Wa, looy kay Pilipinas.
3: Sayo nan ka ang okay raunta ni siya kining agriculture mga higala kung nabutang sa ikapito kung dili dako kayog diferensya. Ha? Sayo nan ka? Oh. Ang education 976 billion. Mm. Ang agriculture 261. Sayo nan ka kadako sa diferensya?
2: Dako diferensya. Oh. Gamay ra kayo sa agriculture.
3: So, unsa may mahimo sa education ug way kaon? Mm.
2: So, oh. Kisa mo pa yung may eskwela, huwag ka.
3: Mahaw na niya. Diba? Oh. Mga higala, ato aning palakdan. Pagayon ng ato ang paghimay-himay ani, human lang ni ining mga pipila ka mga pahinomdon. Mubalik may karong taon-taon.
4: Sa katawan.
5: Sa katawan.
6: Nagplano ka magpatukod og balay? Una kinahanglan og ayos sa imong building. RAD Construction and Engineering Services offers residential and commercial construction and repair services. From project supervision, labor only, to full construction, we ensure safe, efficient, and well-managed projects. With licensed engineers and hands-on supervision, klaro ang proseso, sigurado ang kalidad. RAD Construction and Engineering Services. Engineering-led construction you can trust. Visit our Facebook page, RAD Construction and Engineering Services.

0: the best view for you.
1: Okay, Boy Nomegala, doon na tayo 33 minutos na kalabay sa alas 8 sa kabuntagon sa itong pagpadayon din sa itong tulamanon tingog sa katauhan. Kung nangita mo gadapit ganyong kaluling hayawan panahon sa gabi eh, adto mo dito bisita mo sa Tawala Night Market makaigsunan. Ang Tawala Night Market na imutang kini, kilid nga bahin sa may Bohol Panglao International Airport, bukas ni sila, gikan sa alas 5 sa hapon, nga to na sa alas 12 sa tungang gabi eh, samtang ka mo malingaw, ma-enjoy sa iyong pagpanihapon, uban sa mga barkada o mga sakop sa pamilya, lingaw usab ka mo sa mga live van, no? Mga nindot ng mga awit, mga kaigsunan. O gadiya usab sa kining Tawala Night Market, katong gusto magnegosyo bukas ila mga doon na pa yung mga stall nga available, no? Pwede pa mo maka-appel doon lang sa lang management makaigsunan. O niya, diha sa mapalit usab ninyo ang Kuya Boss Billy's Lechon Baboy para sa inyong okasyon, pwede na tawagan silang cellphone number sa 0995-885-4805, diba ka silang landline sa 038-427-0966 makaigsunan. O niya, katuman na kinanglan o potable water, Richly Water Incorporated mo itubag niya na. Kay miyagi kini sa 7 stages, makasiguro kita nga luwas o limpyo ang tubig nga niyong pagagamiton, pagpangluto o gingaman sa pag-imnon mga galadis niyong panimalay. May papaminaw ni City Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, City Councilor Bibot Budlong, ni City Councilor Merrick Blanco o City Councilor Plong Rinca.
2: Okay. Okay, mayong pagpaminaw o mayong buntag pod ni Baltasar Hilman. Matod pa niya sakto ka si Rumi, ang agriculture may dapat number one kay pagkaon importante. Matod pa usab niya gusto sa gobyerno at tutakuha o bugas sa ila sa ibang bansa kay naaman sila'y kickback. Matod pa ni Baltasar Hilman. Okay, unya... saning uban na ning comment sa okay mara to nya ang balikon daghan kaayong salamat unya mga higala ay hata mo padayon sa unahan unsa to partner atong mahinabi si Sir Nolis Okoram
1: atong mo pa interview mo sana magpatawag ko no siya
2: okay
1: si Senor Sir Norris no atong ato ning tawagan kay
2: sa di patong padayon sa isyu atong pag kay ato po din na isgutan kaganina kay gusto natong paminawon po.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Is in. The Bohalana radio audience have once again spoken.
5: KISS FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
4: Based on the latest radio listenership survey conducted by H&U Research and Publications.
5: Sa among mga kakiss,
4: sa mga kabaranggayan,
6: number one,
5: kalungsuran,
6: number one,
4: and in the city of Tagbilaran,
6: number one,
4: thank you for making us number one.

The new Kiss FM 102.3 is 8:36 in the morning, mga ka-Kiss. Happy birthday day to Sir Tibbs Bulyeser, nga nag-celebrate siyang birthday today. From all of us, there is a Kiss FM and DYRD. Happy, happy birthday once again, Sir Tibbs Bulyeser. And good morning sa tanang mga ka-Kiss na to diha ka nag-tune in garon. May papaminaw sa tanang mga taga-iChoice Optical Shop and sa RC Engineers. May papaminaw niyo tanan diha ato mga staff na to. And also diha sa tanang mga ka-Kiss nga naminaw karon sa Paso Nangka Restaurant Payag and Sayas, sa Manfred Motor Parts and Junlin Agribit Supply sa Poblasyon Baclayon. Ato mga ka-Kiss na diha sa Balo Store sa Mangga to Bro Kagawad Marlon Delusa to Ati Maymay Delusa. And also good morning to Joseph Cacho, to George Cacho, and to Jonas Cacho, may papaminaw. And sa tanang mga taga Park and Go Bake Shop. And diha sa Judel's Premium at bang sa may UB. Sa tanang mga staff na to diha, nga nag-tune in sa Kiss FM. Good morning sa ato mga ka-Kiss diha, at Regina Limosnero, Sir Benson T. Good morning. And also good morning to Byron Tandok and to Engineer Ondoy Bacamante. Salamat kayo sa pagpaminaw diha sa Barangay Buol. Ato mga ka-Kiss na to diha. And good morning sa ato mga ka-Kiss diha sa Unitop and Unicity. And diha sa Novo Jeans and W69 Sports Apparel, may papaminaw. Ato mga pinalagang ka-Kiss nato diha sa SBR Training Center sa Barangay Mangga. Sa mga Cantaros family, good morning yun tanan diha. It's a Kiss Love Day Midweek, mga ka-Kiss on Kiss FM. Hi day to Jed Obedo sa Obedo Boarding House sa May Dampas, and sa FCB Foundation, and sa Eric Jude Water Failing Station and Ice Cubes, mga ka-Kiss diha sa Lourdes Panglao. So, sa tanang mga ka-Kiss na to diha, good morning, yun tanan. And ay kalimot mga ka-Kiss ha, on August 14, I'll be at Barangay Tutulan, Dawis para sa ilang fiesta party together with DJ Ran and DJ Mars One. Ato makauban na na. And sa tanang mga crews and DJs sa EVC Lights and Sound. Hi day to Sir Vic Pantillo. Salamat guys pagpaminaw. And sa tanang mga taga Tutulan Dawis atong SK and Barangay Council, good morning yung tanan diha. And see you at August 14, mga ka-Kiss. Ha? Hapit na, August 14. Yes, that's Friday. Karong Friday na. Diha sa Barangay Tutulan, Dawis, Bohol para sa ilang celebration sa fiesta. Yes, kita-kits na diha for the fiesta party. And August 15, anata diha sa Barangay Kantaungon, Loon, Bohol para sa ilang fiesta party. Sad, together with BNF Pro Sound, Cruiser DJs, together with Nigel Vegas and MC Ken. At makauban na na pohon diha sa Barangay Kantaungon, Loon, Bohol. Salamat kayo SK officials and Barangay officials sa Barangay Kantaungon, Loon, Bohol. Kita-kits tadi August 15. August 16, mga ka-Kiss, Santa Fe, Albor para sa Galoon Dragging and Party. Yes, disco party sa nasiya karong August 16 diha sa Barangay Santa Fe, Albor, Bohol. Mga ka-Kiss, sa BNF Pro Sounds. Ito makauban na na. See you niyon tanan. Sa tanan mga ka-Kiss na to. 8:40 in the morning, mga ka-Kiss, Kiss Love Day Midweek on Kiss FM. At ang isa niyo karoon na taon, mga ka-Kiss, ha? Boy Kulot, tawag ng tanggalan. Diri lang sa Kiss FM. Kiss Love Day Midweek.

The new KISS FM 102.3, 844 in the morning, mga ka-KISS. Hi day and advance happy fiesta sa tanang mga taga Dawis day nga mag-celebrate silang fiesta karong August 15. Good morning to John Canayong and to June Kayanong day, to bro. And happy fiesta in advance mo dia bro and sa mong wife day. And sa tanang mga ka-KISS na itong araka-tune in sa KISS FM, good morning. And salamat kayo sa invitation ni mo dia bro. And to once again to bro John Kayanong, Kayanong family diha sa Dawis. Salamat guys pagpaminaw. And also good morning to all our friends diha sa Eric Jude. Yes, Obedo Boarding House. Yes, Obedo Boarding House sa branch 1 and sa branch 2. Duhana ni karon nilang branch sa Obedo Boarding House. Salamat guys pagpaminaw sa KISS FM. Ato mga ka-KISS na ito niya. And also good morning to all our friends diya sa First Consolidated Bank, FCB Foundation. And sa tanang mga taga-FCB, good morning yung tanan ato mga staff na ito niya. And also diya sa Land Bank and sa DBP, sa tanang mga guard on duty karon diya. Good morning yung tanan ato mga frontliners, may papaminaw sa ato mga doctors, nurses on duty karon ato mga security guards and to mga drivers dang and aminaw sa karon, good morning yun tanan. It's a beautiful Wednesday on KISS Love Day Midweek. 8:46 in the morning. Here's something from Whitney Houston. A requested song going out to all our friends tuning in right now at La Arena Sikihor. Good morning yun tanan diha and sa tanan mga ka-KISS na to aminaw karon diha sa Oslo, Cebu. And sa tanang mga taga Giholngan, salamat kayo yung tanan diha sa pag-tune in sa tanang mga naka Facebook Live karong mga orasa. KISS Love Day Midweek, Cyrus the Virus, mga ka-KISS. 8:46 in the morning.

The new KISS FM 102.3, 8:56 in the morning, mga ka-KISS. Cyrus the Virus checking in for the KISS Love Day midweek, mga ka-KISS. Hi day to Bro Rich Rubilliar. May papaminaw to Mamilena Rubilliar. Salamat guys pag-tune in sa KISS FM. Yes, sa tanang mga Rubilliar family. And also ni Justin Cacho. Salamat guys pagpaminaw ni Justin Cacho. Thank you so much sa tanang mga drivers na ito nga ng biyahe karong mga orasa. Thank you so much for tuning in to KISS FM. KISS Love Day Midweek, 8:56 in the morning.

0: Excellent health, excellent life, EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy! Ang atoang health tips karon alang sa mga gipang arthritis o sa mga pinangga na to nga dili gusto mag-arthritis, ayan, dapat may bawaan ninyo ni unsay mga natural nga mga pamaagi nga atong buhaton para layo ta sa mga arthritis. Kay ang pain baya, no? Sakit kaayo. Labi na kanang mga bukto nato nga di na maisa, no? Kanang mga balakang nato nga astang sakitan na itul idritso, na ay mga sekreto na ato ang isigutan karon. Ang arthritis ug ang importante nga mag fresh juices ta. Ato ang tun-an unsa ang mga fresh juices nga makatabang sa mga arthritis. Naibalo ba mo mga pinangga nga ang European clinics, mga clinic dito sa Europe, ilang ginatambalan ang mga arthritis with a diet sa mga raw food o fresh juices? 75 years na nilang ginahimo, effective kaayo ang ilang pagtambal sa mga arthritison. Raw food, pakaunon ang mga pasyente more on mga hilaw ng mga pagkaon, slice baka diag mga salad, carrots, kaon na pagkadiha, kaon pugag mga pipino, kaon pugag mga basta mga pinangga, more on raw foods, especially sa fresh juices. Hiskutan nato ning mga fresh juices kada adlaw, mag-inom ka niini kung nakay arthritis, duha ka baso kada adlaw, kaning beets, carrots, celery og parsley. Kaning upat pinangga, beets, carrots, celery og parsley. Pwede gani butangan nimo ni siya og duga pod sa kamunggay. Ang beets, mga red beets, mapalit na to na siya diha sa mga supermarket. Dito sa bukid nun, daghan kainig mga tanom dito, plantation, red beets, labi na diha sa lantapan. Red beets, carrots, apil ang carrots, apil ang iyahang panit. Ang red beets, paniti lang siya. Unya ka ng kinsay. Diri sa may bangkiruhan, daghan kining kinsay, pero usahay mahutdan. So, kinsay og parsley. Celery, parsley. Unta inyo nang ilista pinangga, no? Kay nga naman, ang pag-juice ni ini, pwede man po imuhan ng i-blender kung wala mo'y mga juicer. Pwede ni i-blender pang chap-chapo ni tanan, nyabutangan ninyo og tunga sa basong tubig. Unya i-blender, unya pugaon, mag-inom mo ani duha ka baso kadadlaw. So, humanin mo nga ma-blender kay nimo siya, imuha siyang i-strain, no? Or sa net strainer, imo siyang ibutang sa net strainer. Okay? So para na po yung mga sapal-sapal nga mainom ginagmay. Kaya itong mga sapal-sapal niya, makatabang buto. Now, how about kung smoothie na lang, Dok? Imno na pati sapal. Okay, kana siyang nga program kung inumo nimo pati ang sapal, ang daghan nga sapal. Ang iyahang ginaigo niya, more on fiber. But pasabot, kung gusto ka nga magpaslim, dili kadali mutambo, pwede ito kato mga sapal-sapal, imuha to siyang inumon. Pero once nga naanay mga pain, ang hisgutan, mga ngul-ngul na, importante kaayo nga juice gyud, labi na kung naakay juicer. Labi na ang inyong panggamiton ng mga juicer katog yung tag 4,000 pataas ayaw tong tag 2,000 kay nakita na mo nga ang kanang mga 2,000 nga mga kapin nga mga juicer tagko kaayo ang mga sapal ang masayang daghan kaayo mga prutas or gulay masayang whereas katong tag 4,000 kapin pataas especially kan tag 7,000 kapin pataas mauto sila ang mupino gid pag-ayo o mas taghan kang yield nga mga juice. Now, basta nay arthritis, gibawal gyud ang karne binangga. Ngano man, ang karne labi na ang iyang mga lamang loob, sumala sa reference nga the more meat you eat, the more calcium you need. It is as simple as that mga binangga. Kung hingaon kag hingarne kaayo ka, the more kag calcium. Sato pa ang nagahingarne kaayo, nakita sa reference or sa pag-study, mas prone sila magabuk ang ilang bukog. Okay, the more ang karne manggod is acidic kay siya, no? Ang meat is heavy in purine, heavy in uric acid, onya extremely na sila nga acid, onya ang meat mo connect good siya sa calcium
2: problem sa imuhang lawas. So ay kalimot sa magipang arthritis, mag-inom usab og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Buntag uto hapon kung grabing sakit, tagduha ka kabuok ang inuma, buntag uto hapon unya. Iwasi ang kape, mga 3-in-1, bisag mga native nga kape, bawal basa caffeinated, bawal makapartritis sa mapinangga kay kawatan kinag calcium. So sa mga di na kay magsakit ang lawas, i-maintain ang Makabuhay Plus Herbal Capsule human pa ni hapon. Pwede po danguban sa dipang manihapon inom na daan para nga layo sa atake-atake mga pinagka.
3: This is Doc Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
1: Basta healthy, happy!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.

0: to pa. Swakto na!
1: 45 pesos ra? SRP!
2: Kumusta sa itong mga kugihang kakis na ito din ha? Gibati ba nimo ang panghawoy? Tusok-tusok? O pagpaminhod? Tingali, daghan ka nato ang nakasinati ni ini. Apanagwantaho na lang nato kay dili man ta basta-basta na lang ngamuhunong sa pagtrabaho para sa atong kaugalingon o sa atong pamilya. Mao nga ang akong tambag kanimo kakis, mag-Pharex B-Complex. Kadaadlaw, adunay igo nga B-Vitamins nga base sa DOST, FNRI, PDRI 2015 na makatabang sa pagdikay sa panghawoy, tusok-tusok o pamamanhid. Uban sa husto nga pagkaon o himsog nga lifestyle. 550 pesos SRP ra. Maong kaya ra kayo. Busa mga kakis, para sa atong mga pangandoy o para sa atong mga mahal sa kinabuhi, walay mo give up. Nag-Pharex B kadaadlaw. Vitamin B+, B6, plus B12 is the generic name of Pharex B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: The verdict is in. The Bulalana Radio audience have once again spoken.
4: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
3: Based on the latest radio listenership survey conducted by H&U Research and Publications.
4: Sa among mga kakis.
3: Sa mga kabarangayan.
5: Number one.
4: Kalungsuran.
5: Number one.
3: And in the city of Tagbilaran.
5: Number one.
3: Thank you for making us number one. The number one hit music station.
6: Kiss FM. Tawag ng tanggalan with Boy Kulot.

0: All right, so katong mga live data on air and online, pwede sa Zeno Radio, sa Radio Gardens, official Facebook page, that's Kiss 102.3 FM Bohol, niya nasad sa Boykulot nga Facebook page, di ba?
1: Ka DJ Cyrus pod.
0: Alright. Okay, so sige, shoutouts muna Boykulot or na kay mga pangpasalamatan din ha.
1: Pasalamatan ako isang si Sir Marlon Dilusa sa Balut Store.
0: Alright, si Pigawad Marlon ug si Mamaymay Dilusa diha sa Balut Store.
1: Og ako sa pasalamatan si Kuanday, si Engineer Bin Makulay ani sa Yayo Builders, committed to make your dream a reality. Yayo Builders.
0: Alright, and then sa panauban diha Boykulot.
1: Sa mga listener diha aning kuan ani si Buana Livillier diha decision yon tapos sila si Isdi Dugli Analisel Raymond sa si Buana Livillier sa
0: asam nga branch.
1: MH Del Pilar.
0: Ah, okay. Sa kuan sad sa si Buana Livillier sa diha sa may Kogon branch. Naminaw sana sila diha Boykulot. Okay, and then tanang mga kuan, tanang mga kakis na to diha sad sa kuan sa actually kusugay kaya sa Maribuhok Boykulot ba? Especially ni kuan diha sa poblasyon to the Arangoso family to Nanay Timmy A, and then to Robotics or Lito Niluwag diha sa may Barangay San Isidro og si Manny B diha sa may Buoy, Barangay Buoy sa Lawis. All right. Onya mga shout out sa Boykulot gikan sa atong Facebook page.
1: Ako din i-greet si Kuan Sian, si happy birthday din ni Kuan Sir Tibbs Bullister. Vice Mayor sa Luway.
0: Si Vice.
1: Vice. Nag-abot mi sa ubos. Nasa ganda ng pagka.
0: Siyempre, birthday. Okay. And then...
1: Oh, napaday. Pag, sa silingan, sa tip-tip day, si, ano, si Felisa Angelia Arutsa. Pakigreet day sa kung apo sa Cebu, nag-birthday karon silingan. Si Jaivon Hatol.
0: Ole. Okay. And then, sa panadiha, Boykulot? Basahasan ang mga kuan, Boykulot?
1: Oh, napadayo sa kuan, no? Ayong Facebook, si Bing, si Juan, no? Good morning, boss yan. O, si Malupit na si Boykulot. Shout out ko sa upper, Tagbuani Albor. Salamat. Oy. Og si, ay, si Molly, day.
0: Yeah, si Molly. What up, Molly?
1: Nay say pa shout out day. Hi Ray. Good morning, this is Jan. Shout out sa controller na si Ma'am Sel and manager Sir Rulan and sa tanan Siridan marketing staff diri sa may CPG North Taluto.
0: All right. And then more shout outs. Dapa, good morning Idol, pa shout out pinakagwapong driver sa CCG Construction Alturas La Paz Cortez nga si Boss Lons Pagawra ug sa teka atong pangitaon asa nang sumpay ani Boykulot ha teka sa iyahang duha ka guwapong truck boy nga sila Boss Jeremy ug ni kinsa ni sino sa Boykulot DJ Vince Maglasang Perigo nga always naka-tune in sa Kiss FM.
1: Yeah.
0: Alright, thank you so much for locking in. Katumo po yung pag-abri sila mga radyo. This is Tawag ng Tanggalan with Boykulot happening every Wednesday right here on Kiss FM. More shoutouts?
1: Napalay, shoutout din sa Rich Lee. Rich Lee Sisters. Si Hien Wilani, Lani Pam, May, o Geneva. Rich Lee Waters.
0: Alright.
1: Parang ginit, rung karun siya na.
0: Ha? Init ba ron? Pero narabay kuhan ron.
1: Kuhan ko, katong solar.
0: Si solar.
1: Solar eclipse.
0: Sa solar panel.
1: Ha? Na, kano'y solar, umabot ka ron.
0: O, lagi naman na siya eh. Na may total eclipse of the sun ka ron. Pero ang problema, kay dili visible there is Pinas. Dili makita there is Pilipinas. Kay, kung gusto gi kamutanawan, ha, adto kag Russia, adto ka og Iceland, mo na mga lugar, og North Asia, yeah, Southeast Asia man ta. So dili ta man nato makita. Bisan galig ko an siguro murag partial, murag di wala gyud gihapon siguro partial. Eclipse Boy Kulot. Kay ganahan magamutan na og Eclipse Boy Kulot, di ba?
1: Oo, oh, kana.
0: Oh.
1: Natabunan ang kuan.
0: Oh, sa yun na.
1: Ang adlaw kwan. Sa buwan.
0: Muna siya. Oh, kanya gusto gyud kamutan aw na Boy Kulot.
1: Oh, mutan-aw.
0: Kinahanglan lang kamo ato, guys. Iceland. Oh, adto kag Iceland para makatan-aw ka ana.
1: Oh. Udong ra ka? Ani ra gud sa PFC?
0: Ti, adto galing Iceland, adto kag Iceland.
1: Oh. Sorry, ha? What to ko kung may plite? So, ana.
0: Adi gali ka adto kag ice plant. Anyway, ang second tahon ni mo this week, Boy Kulot.
1: Diyan mo pa shout out sa kano siya resource.
0: Oh, sige, sige. Basahin si lang ko ba.
1: Julito, guys, sa Tumayor, Idol, Boy Kulot, shout out. You're the best. Sa Multicab 803 mo. Na Multicab nga naglanog, naglanog-lanog.
0: Ikaw ano, usba ko no, naglanog-lanog.
1: Ah, ikaw. Naglanog-lanog sa ayan. Raba diri sa Multicab 803. Oy, si Julito sa Tumayor.
0: Alright.
1: Wow, you guys.
0: Truwa ka kabalo, Boy Kulot. Basag mo, ingon ba ito smiling? Basin ko no, o bisag according sa kwan, mga scientists, dili ko no mo, dili makita ang solar eclipse diri sa Pinas karong adlawa. Pero kabalo na ka, basta mo kanta ka, daghan magayong mga, mukalit magngit-ngit ang panahon, di ba? Basin day, anything can happen man kay, katubito may kanta ka sa una ni Odette, may kanta po ka sa una ni Linog. Unya katong mikanta po ka lately. Ang imo gikanta si insa to si Bonnie Tyler pagkaugma namatay si Bonnie Tyler. Oh. Basin day.
1: Nilinog.
0: Oh, nilinog na sad. Oh, kalu gahapon.
1: Gahapon. Oh. I hope na dito maglinog ni kay Ricardo kayo.
0: Lagi ang ila bang pasinginlan basta na yung mga calamities ang si Bongbong Marcos, si Rodrigo Duterte, pero asa lagi baw si Boy Kulot ginakaangin ano. Doon sa ikatahon mo this week, Boy Kulot?
1: Ang ikatahon, OPM sa audition, ka Tanging Sayo by Jerome Abalos.
0: Alright.
1: Power ballad na OPM.
0: Galing. Alright, so are you ready?
1: Pahabol eh, shout out sa shoutout, ESP. Saan eh? Boy Kulot, I greet with taga SPC Island Power Corporation. Si Paridis may nagpa-shoutout na eh.
0: Alright. So, this is Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol. Ang friend mo.
1: Forever.

0: mahal. There you have it. Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot right here on the new Kiss FM 102.3. I have got to admit, Boy Kulot, ang galing. I'm impressed. Imong performance this week, Boy Kulot ba? Parang ano, parang murag tinuod. Mura sa dugon, mura sa si Jerome Abalos.
1: Husky voice.
0: Oh, pina husky husky sad. Oh, hasta ang kanta murag husky.
1: Power ballad. Kaya ra ba? Mga power ballad na upim.
0: Oh, gilisod mo gina, pero gi murag yung gikaya. Ha? Nagi, kaya mukat.
1: Oy, isa pa din sa mali. Ball Chronicle, si, si Maricel, si Vino, si Milude. Replica duet. Sa kalay, ano po si Ma'am Castle, si Marepe, si Roth, o si Marjo. Happy birthday sa iyong papa, day.
0: Sito kayo kasi mga birthday ba? Bisag, ayan. Napa, daghan pa ba ikulo to? Si Giulietto Bullets Mix Sotomayor. Oh, mauna siya ganina. Niya Idol Boy Kulot. Ayan. Niya Malupit na Boy Kulot. Shout out sa Upper Tagbuani Albor. Ayan. Taghana kay Boy Kulot. Oh, shout out Boy Kulot diri sa Bohol Star Press. Alright. Uy, magpaprinta mga Bohol Star Press, di ba?
1: Oh.
0: Di ba? Katubi tong picture ni mga tulo ka buok na atubangan, gawid kasi mga niya. Kilid na po, side view niya. Pikas na po, side view.
1: Smug shot mo na.
0: Singa na na.
1: Singa na, bug shot.
0: Smug shot, smug shot na.
1: Kanang nakikrimen na lahi mo i-picturean ka.
0: Oh, niya, wala kay krimen. Kada Wednesday, mga lini mong krimen, dibuhat.
1: Ikaw siguro.
0: Okay, unsa pa na dia mi kulot? Oh.
1: Pabol ay shot sa Tagalawis umabot na pista day anang ang poblasyon nila Hili.
0: Ah, okay, sa Dawis. Ayan. Hapit na advance happy fiesta sa tanang mga taga Dawis og
1: happy fiesta po sa Tiptip pod karong Domingo.
0: Ah, karong Domingo na?
1: Oh, this is size ta. Basta natin, lagi mo ka dito.
0: Okay, shout out sa Boy Kulot. Oh, basahan sana Boy Kulot.
1: Oh, shout out ni Kuanyo ni Maria Umintado. Shout out ko sa Dirt 30 Riders Team Philippines sa among founder Sir Moises Garcia Del Parin and Dirt 30 Riders Team Bohol. President Brother Junil Bapilar. And Brother Riders Club Family. Ride safe mga bro and sis. Thank you.
0: Alright. And then, again pa ni. Again sa shout out Boy Kulot ari sa Purok. What's ni? Dos? Tinago? Dawis? Okay, gika ni Suda Basaho na ni Nayak Odara. Okay, kinsa po ba? Kinsa po ba kulot?
1: Kinaidulan bro, kulot si Warlon Dilusa. Kanunay dyan na si sir.
0: Okay, si Kagawad Marlon dyan sa may balot store sa Manga. And then, salamat Idol Boy Kulot. Lanog-lanog diri sa Kiss FM. Loud kayo ang speaker na ko. Sana eh? Gatorno pa ko. Birada Jude Boy Kulot. Ah, okay. Kanang inaminaw kang Boy Kulot. Kanunay, gina. Dali ra ka makaboundary karon Julito.
1: Okay. Nay na mino sa sakinan di siya, no?
0: Oh, kinsa man na?
1: Si Ags Paredes na mino sa sakinan gipasa pa yun sa messenger.
0: Ay, naminaw siya sa sakinan. Oh, naminaw siya sa sakinan. Da delikado na yung ana. Basta maminaw ang Boy Kulot na sa sakinan basig mo overheat. Oh. Unsa pa? Daghan pa Boy Kulot. Lagi ingos mali o nga visible gud sa Pilipinas kuno ang total eclipse of the sun tungod kay mikanta ka. O basin. Oh. Unya. Shout out sa poblasyon dos Tagbilaran gikan ni Nel John Castillas Kinyo. All right. And then shout out to our manani kaganina. And then shout out sad sa mga multi-cab or kala ko multi-cab, mga mi Caballo family, especially ni Aiden o mi Arthur nga naminaw sa Kiss FM. Okay kayo, thank you DJ Sean and Boy Kulot. Gikan ni Arth, Aiden, Mix.
1: Okay. Sa company, sa pharmacy, aning 360 pharmacy. Sila Ginicar. O aning branch nila sa Jiglarin. Gusto ko na na.
0: Okay, and then the Boy Kulot, si Neljan Castillas. O oh, Moni, shout out DJ Sean and Boy Kulot. Dito sa Amuas, sa Isla, Dipitogo, Bohol. Uy, kusog tadi ha ba? Diyan sa may Ubay, sa Pitogo. Kusugin kayo sa FM din ha. Okay. Si Julius Renoblas Inting. Alright. Thank you so much for tuning in.
1: Napahintik sa niyo si Charity Espijo.
0: Okay. Oh, si Charity. Ayan. Tapos si Jonal Dalida. Said. Okay. Watching live from St. Joseph the Worker Cathedral.
1: Taghan yun.
0: Daghan mo yung naminaw, basta ikaw, Boy Kulot. Okay, so there you have it. Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot, happening every Wednesday right here on the new KISS FM 102.3 Bohol. Ang friend mo.
1: Forever.

0: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, puno ka na sa vitamin B o vitamin C. Ang mga kapsula, produkto sa EXL Makabuhay, inyo ka na ma-place yung mga suking butika o dirisad sa KISS 1023 Binting Street, Tagbilaran City.
1: Your favorite love songs, all day long.

0: News by PMI Colleges Bohol, the world-class school for Filipino mariners.
1: Best education and training in BS and Master in Customs Administration.
0: BS and Master in Marine Transportation and Marine Engineering and Seafarers Rating Course.
1: PMI Colleges Bohol welcome interested female enrollees for BSMT, BSMRE, and SRC.
0: PMI Colleges Bohol, the pioneer marine educator in the Philippines.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nila Intinado, Poro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Wala kong ignon nga, ginutuloy ko kung siya akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makamuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa kuwa nga interindyong, dangot lang mo sa makamuhay kay Moray makatabang sa

0: Jesu Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Jinsa na, no promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
1: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
2: Tingnan ang ilalim ng selyo ka
3: para sa chance manalo.
1: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesman nationwide.
0: Cashali na!
4: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
5: Going on a date? Or want to glam up for an event? Or simply just want to look better and feel good about yourself? Drop by at Jay's Barber and Beauty Parlor. Offers haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Belderol Street, Tagbilaran City, fronting Kogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para musamot ka guapa o guapo si ate o kuya, o mubata si mama o papa. Ato na sa Jay's Barber and Beauty Parlor.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
7: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
8: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
2: TJX 500.
3: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko Ditex 500. Kaya nga akong hugang nga. Kayo yung BP. Nakayos sa Ditex 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Aktibo. Wujud kayo yung Ditex 500.
2: TJX 500.
4: Pagpapali sa mga butika.
5: Humba!

0: Hirap quality yan.
1: And Amroxyl Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Strong sauna, strong
3: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
8: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
10: Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
11: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigig ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dayo benefit na to nga nakuha. Wow. Yes, kay naman siya alpha, na siya beta, o na siya gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dire ko believe!
13: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sukad pa sa una. Kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
15: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
17: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman.
18: The Generics Pharmacy.
17: Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
18: Pagapagpagaling ng Pilipinas.
19: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Reactivation.
21: Let's move, let's groove.
22: Groove
20: then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
21: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
20: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
22: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and motion, peace of mind.
20: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
23: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
20: Quality of care is our top priority.
22: Go
24: Verdict is in. The Bulalana radio audience have once again spoken.
25: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
24: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
25: Sa among mga kakiss,
24: sa mga kabarangayan,
26: number one,
25: kalungsuran,
26: number one,
24: and in the city of Tagbilaran,
26: number one.
24: Thank you for making us number one.
27: The number one hit music station, Kiss FM.
28: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
29: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy.

0: Maing adlaw sa tanan, naay pangutana dinhi, what if part sa ato ang mga medisina sa ato mga tambal, ato ana po na siyang makuha diha sa ato ang mga kusina or kitchen. Kabalo ba mo mga pinangga nga matag-adlaw, nagahimo tag mga desisyon kung sa ato ang kaunon, ato ang ipamahaw, paniudto, panihapon, ang uban gani, mag-snack-snacks pa, although wala na to i-consider ang snack nga kabahin na yun na siya, no? Pero naiusahay, dapat makabalota kung healthy ba ni nga snack or kailangan ba ko mag-snack. Ug ang ato ang mga ginainom, kinahanglan ta na ata insaktong desisyon. Usahay, magunahon na ta nga ang pagkaon, makapaigo lang nga makapawala sa ato ang mga kagutom. Pero kabalo ba ka nga ang pagkaon nato na pana siya'y mas more nga katuyuan or function, purpose. Kung unsang ato ang gikaon, mauna siya nag-provide sa mga sustansya nga atong gikinahanglan. Unsa man ang mga sustansya ha, mga useful substances nga naa sa pagkaon nga gikinahanglan sa atong lawas para ang atong lawas maka-function insakto, maka-repair sa iyang kaugalingon o magpabilin siyang himsog. Timan igyo na, timan anjo na to na nga ang ato ang kahimsog, wala lang na siya sa ato ang huna-huna lang sa exercise, wala ra na siya dihapod. Naagyod, usa sa mga fundamentals is gikan sa mga sustansya nga atong gikaon. Mao na nga usahay, magunahuna manggunta nga ang pagkaon, ang purpose niya igo ra makapa wala as kagutom ba, no? Of course, mulagsik ta, muraging ana rasagad ba. Kini nga mga sustansya ha, mutabang na siya nga para muporma og atong dugo. Muscle, hormones. Sa manang hormones, mura na siya mga chemical messengers sa ato ang lawas. Kung atay mga mensahero, tigdalag mensahe sa ato ang mga trabaho, no? Na yung mga messenger, napuntay mga messenger nga tigsulti siya, tighatob siya dito sa lain-lain partes tong lawas para magsinabtanay ang ato ang mga lawas. Mufunction sila nga magtinabangay. Kailangan og chemical messenger, mao nay gitawag mga hormone. Mutabang na sila pag-control sa mga butang sama sa blood sugar, stress, pagkatulog, kaganas kaon og ato ang pagtubo, no? So importante ang hormone. Now, kining mga sustansya ha, muporma po na siya og mga enzymes. So, unsa man ang mga enzymes, mga pinanga? Ang mga enzymes nga ato ang gikinahanglan, mga sustansya or mga substance na siya nga mutabang sa ang lawas para nga atong lawas mo trabaho, makatrabaho sa mga importante nga mga chemical reaction. Kaysa atong lawas pinanga, para mo function na pag-ayo, kinahanglan na siya og chemical reaction. Kita ka anang gisugnod, nagsigang kahoy. So kung imuha na siyang tabunan, mapalong siya. Pero ang nagsigang kahoy, nga nagkalayo nga kahoy, o niya, insaktong hangin, kusog ang iyahang kalayo, kusog ang iyang hayag, paspas ka siyang masunog. Same sa to ang sulod sa tong lawas. Ang atong mga selula na to, gina-breakdown niya ang mga sugar, no, gikan sa itong pagkaon, unya naman tayo oxygen pod sulod, mao na siya mo create dito og init sa itong lawas og energy sa ato ang lawas. That's chemical reaction. Importante ana is ang enzyme. Gikan sa giproduce itong lawas og labi na gikan sa atong pagkaon. Kay more kuhaon nato ang enzyme gikan sa itong mga pagkaon, mga pinangga. Mabitaw nga kadaadlaw na agyutay preskong kaonon, na agyutay mga pagkaon nga hilaw, mga gikan sa mga salad, gikan sa mga prutas, gikan sa mga lamas, no? Gikan sa mga gulay nga pwede na to kaonon nga dili lutuon kaayo, kay mas makakuha mangutag mga enzymes gikan sa mga presko o dili gikan sa mga luto kaayo. So in a practical sense mga pinangga, matag kaon nato nagahatag tag mga materyales o instruction sa ato ang lawas. Mana ang question is, unsa man nga klase nga mga materyales ang ginahatag nato matag adlaw sa tong pagkaon. For example, gusto nimo nga or gusto nato mahimong ligon ang atong immune system para dili ta dali magkalintura. Kung magkalintura man galing ta, dali kita maulian sa tong gipambati. ang atong immune system, mao na siya ang natural nga depensa or natural defense system sa atong lawas. In simple words, it is the body's security team. Natay security, mga police department or mga military department. Mao ni siya ang mutabang nga moproteksyon sa tua against viruses, bacteria, og other and other harmful organisms. Pero ang atong immune system, nagkinahanglan na siya proper nutrition para makatrabaho siya pag-ayo. For example, ang vitamin C, mutabang ni siya sa pagsuporta sa normal immune function o pag-repair sa atong mga tissue. Nya kadaadlaw ba yan siya nagkinahanglan o repair atong mga tissue pinangga. Pwede na ito ni makuha gikan sa bayabas, kalamansi, mga oranges, papaya, kamatis, and many vegetables. For example, vitamin A. Ang vitamin A, gikan sa beta-carotene, mauni siya nga makapamaintain po sa ang panit na ito, nga di tadali matigulang, di ta magkasakit sa itong mga panit, sa atong mata. Og butabang ni siya sa ito ang protective lining inside sa ito ang mga lawas, sulus itong mga lawas. Di ta dali ma-ulcer, dili manghubag ang ito ang mga lining dito para nga maka-absorb ta sa mga insaktong sustansya gikan sa itong mapagkaon. Kasi ang dapat ang lining di na dali maguba. Dapat ligon yun na siya. Kaya kung mag-ingon manggutag mga lining sa ito ang lawas, imo na siyang hunahunaon as first wall of defense. Murag kural na siya ba? Nanay protection nga dili ka basta-basta masudlan og mga sakit. So kinahanglan mo yung kag-lining, first wall of defense ni muna. Kung sa balay pa na, naka-insaktong gate nga ligon, no? So ang beta-carotene, especially kung pagkaon ni mo anim, i-convert man sa lawas nga mahimong vitamin A. Ato na siyang makita, of course, sa mga kalabasa, carrots, sweet potato, mga kamote, no, labi na mga yellow nga kamote, may pagka-orange nga kamote, even dahon sa malunggay, mga dahon-dahon, o mga green nga mga dahon-dahon. Kinabaray dili green nga dahon-dahon, yes, naa, kanang laya. The more green ang imong gikaon, the more daghag beta-carotene nga mahimong vitamin A sa ito ang mga lawas. How about protein, mga pinangga? Kailangan na ito og insaktong protein kada adlaw. Very importante na siya nga sustansya. Ang protein, mura na siya og gitawag body's building material. Mga hollow block, mga poste, mga hollow block sa ito ang lawas o sa ito ang panang building. Dili matukod, mutindog, muligon ang usa ka struktura kung walay mga materyales nga makapabuo sa building. The same itong lawas. Ang protein, mga pinangga, mutabang na siya sa pagpa-build. But pasabot nga, muligon ka, mubuso ka, dili ka magyat-yat pod. At the same time, ang protein makatabang pag-repair sa itong mga muscle, mga tissues, makapag-create po na siya. So, og mga enzymes. Ganina, nag-iskutag enzyme. Og hormones. Og immune cells. So, ang protein, makuha na ito na, of course, gikan sa monggos. So, dili makarthritis ang monggos, ha? Basta insakto lang yun ang paggamit sa monggos. Mga pinanga, mga beans, latunan yun na ito ni pagkaon kay maunay pinaka the best nga source of protein. Mga pinanga, labi na kung ma-mix ni siya, ma-combine sa insakto nga combination, mahimong complete protein ni sila. Lahi ni nga klase nga pagka-protein, ikumpara ni mos karne, although ang karne complete protein, na kay ready-made, pero kung ang imong protein nga mahimong complete protein gikan sa plant-based nga protein ay busog ka pero kalmado imong utok, maka-control kaayo ka sa imuhang temperament, dili ka dali ma-overheat ug layo ka sa mga balatian. Now, mga lentils, no, I hope makailatag mga lentils. I-check ninyo na sa internet unsa ang lentils, LENTILS, lentils, the best po na sila ng mga protein isabay sa mga rice, mga pinaga sa mga whole grains, the best na siya. Then sa uban ng mga vegetables, para mahimong complete protein. Tofu, tokwa or tofu, itlog, isda, and other appropriate nga mga pagkaon. Pero hinumdaman nato nga walay single or isa lang ka miracle food nga makapahimo nga makapalig-on nato sa tanang mga sakit. No, pwede gihapon ta magsakit.
1: Stay tuned in mga pinanggaw. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Hi, it's Elma Kumar.
2: Basta healthy, happy!

manage ang stress, and avoiding harmful habits such as smoking and excessive alcohol. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human pa ni hapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede duha tulo ka capsule ang inumon sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nganong kinahanglan nato adlaw-adlaw og mga nutritional support? Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang taog stress, og nagtrabaho sa normal nga pag-repair og recovery sa cells og tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant og anti-inflammatory potential. Giresearch kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammasyon og oxidative stress, sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems og protection sa atong brain og nerve cells, mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaa po na siya'y andrographolide. Gitun-an tungod sa potential niini sa pagsuporta sa normal immune response og respiratory wellness. Ang flavonoids og polyphenols makatabang sa antioxidant protection, samtang ang vitamin C og B complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair og iron absorption. Para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery og healthy longevity, EXL Makabuhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active and healthier life. Pahibalo, pahibalo, pahibalo, mga pinangga, labi na sa mga tag-as kay BP, naisakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, og taas kay risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para the best kaayo ang epekto og dali ta maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani, mga pinangga. Kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang. Duha to 3 ka kapsula bisag duha, mawala na, mga pinangga. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. So check ta sa itong mga BP, ha. Taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, diabetes patagani, mga pinangga. Unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duulta nga ma-stroke, simba ko lang. Stroke patients na to, nga human nakainom sila EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilahang mga bukton, nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon. Para maangko na to ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag-adlaw. Kung kita ma-stress ta pinangga, makadaghan og sagad gyud basta ma-stress ta, mas dali ta mo react, dali ta mo storya, dali ta mo pagawa sa tong gibati. Unya dili kita makapaminaw, dili ta kaayo mo sabot. Og usahay magbase ta sa tong gibati kaysa insaktong panghuna-huna. Ang healthy communication mo tabang ni nato nga malikay ta, malayo ta sa mga stressful situation nga mahulog sa pag-away. Pahinom do, mga pinangga, nga before ta mo tubag, kinahanglan kalmahon gyud nato ang atong kaugalingon. I-focus gyud nga before ta mo tubag, ikalma sa nato atong kaugalingon. Tagae ang imuhang unahuna o pila ka mga segundo, few moments, sa di pa ka mo storya. Labi na kung ang imong emotion, high kaayo. Napakas kalagot, grabing kahiubos. Una ikaduha, paminawi gyud ang iyahang giistorya

0: Unaha ang pagsabot, dili ang pagtubag, dili ang pagdepensa si mong kaugalingon. Unaha ang pagsabot. Asa kang bahina makasabot niya, asa kang bahina masabtan nimong sitwasyon, asang bahina nga masabtan nimo ang realidad. Unta, ma-memorize nato na siya. Mauna nga, importante na atay recorder, while nagapaminaw mo diha, natay listahan na pinaka-the best recorder para inyohang ma-review. Atong ma-review, atong madungog dinhi. Kay nagklase kita karon. Dili ni ingon nga, promotion, mga pinangga. Ang ato ang leksyon nga madungog dinhi, scientific ni siya. Biblical ni siya. Og mao ni siya ang mga realidad yun nga itong gipangisgutan. Clinical base po ni siya. Ikatulo, use gentle words every time naata sa mga stressful situation. Always pili agyod ang mga malumo nga mga tingog. Gentle words. Kana bitawong murag sabon ba? Naay sabon para sa bata, naay sabon para sa babae, napoy sabon para sa lalaki. Ngano man, kailangan judi ay ipahaom nato ang mga sabon sa mga different nga klase-klase nga mga panit o status. Same sa ato ang mga pulong. Atong likayan ang pagsyagit. Atong likayan ang pag-insulto. Atong likayan ang pag-blame. Atong likayan ang mga pulong nga later ato ara pong kamahayan. Ikaupat pinangga. I-express ang atong pagbati nga uban ang katinaw. Express feelings clearly. Instead of saying, "You always make me angry." No, ikaw gyud no? Perminti jud ka makapasuko nako, makita pa lang ko si mong naong nimo ay lagot na jud ka ayo ko. Imbis nga musulti ka ana, dapat ang imong isulti murag nabugatan na kaayo ko sa tong situation karon. Pwede ba ato ani siyang istoryahan nga kalma lang? Pwede ba kalma lang nato ni sa istoryahon? Di pong kakaingon ana pinangga kung ikaw nagstorya, di pong kakalma. Mabito ang first rule, basta natay good or healthy communication, unaha pagpangita, unsaon nimo pagkalma sa imong kaugalingon. Dili, unsaon nimo siya pagpakalma ang imuhang kontra baron, ang imong kalalis, ayaw. Ayaw gid pili ang lalis pinangga nga naman. The end of the day, maningil na tanan sa ato ang lawas, sa ato apong spiritual aspect, maningil na. Hinumdumi ang ikalimang foundation sa usa ka healthy communication. I-focus gyud sa problema, dili sa tao. Atakiha pinangga ang isyu, ayaw ang kinaiya sa tao. Ato unta na siyang masabtan pinangga. Importante na siya kaayo. Ika-unom, dapat makabaluta kung kano saan nato putlon ang ato ang is panag-istoryahan ay. Ang atong conversation, tanaw ni mo nga unhealthy na, putlo na to. I-postpone sa nato. Know when to postpone the conversation. Ang ubang mga problema, mas maayos siya hisgutan kung ang both nga mga tao, pareha na silang kalmado. Ang isa gani, di pa kalmado. Ayaw sa ipugos ang imuhang opinion. Ayaw sa. Kinahanglan i-establish muna nga siya makalma pod, ikaw kalma na ka. Masya di pa man kalma, tabangi sa siya nga mukalma sa siya. Kaya kung dili pa siya kalma, useless ang imong ginasuti sa iya nga naman, naa pa man siya'y trust issue sa imuha. Defensive pa man siya, naa pa siya sa stress. So ang imong gipang storya sa iya ha, dautan para sa iya ha. So tabangi siya nga ma-establish ang iyahang panghuna-huna. Makalma pud siya. The last but not the least, look for a solution together. Himo agyod nga, pwede ni mo siya pangutan-on nga, pwede ba nato ni siya masulbad natong duha? Masulbad ba nato ning duha? Rather than trying to prove who is right. Likayig yod nga, ako gyu insakto, ikaw ang mali. likayig na pinangga.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
0: Basta healthy.

0: Sureka.
1: Hoy, nakainom na ba mo? Nagka-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus capsule? Basig wala pa ha, timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon o pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala o doon naman pipila ra o doon naman gamay ra. Abi nato ang usa katakos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para masuplayan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon mao'y tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon na itong disinting na gulay na iprutas, maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay itang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan na to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o sa kabasket na na ng gulay o prutas. Isa ka basket, kagamay ang kapsula, yes. Kaya bisag mukaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap inig gawas ana sa imo kamunggay ra gyapon na gulay ra gyapon na sa ato pa wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus capsule pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal inig kabuntag, sa udto unya before you sleep inig kagabi, para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo? Adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus capsule. EXL Makabuhay Plus capsule. Adto kana to sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Kaya, EXL Makabuhay.
6: Basta healthy, happy.
7: Managing us kasabihan, may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Stress may explain our emotion, but it should not control our words. Calm communication protects relationships. Ang stress, pwede na maka-explain sa itong emotion, pero dapat dili siya mo-control sa atong mga pulong. Ang kalma nga komunikasyon, maosya ang mo panalipod sa ato ang relasyon. Siya ang mo-protect sa ato ang relationships. Ang word for today, Proverbs 15 verse 1. A soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. ang malumo nga tubag, ang hinay nga tubag, malumo nga tubag, lami paminawon sa dalunggan nga mga tubag, makapawala sa kalagot, pero mga sakit nga mga pulong, makapadugang sa panag-away or sa kasuko. This is Doc Bri Palange reminding you, speak with kindness, listen with patience, and choose peace even under stress. With blessings and stay healthy. Basta healthy, happy!
0: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
8: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng Bofi. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule tsaka sa EXL Makabuhay Coffee.
0: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: 728-1434. Hi, it's Elma
9: Kumay. Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nida ko na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ayaw ganimot ang EXL Makabuhay products. Ang inyo na mapalit, there is a Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56 Binting Street, Tagbilaran City.

0: Virginia.
1: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexido Forte!
1: Di ka liho, di ka trabaho, hassle ka ayaw mabugahat.
3: Rexido Forte!
1: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang diskarte na ako, discarding bisdak na to.
3: Rexido Forte!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
9: Tiguang nako. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na. Duwa sami sa ako mga apo.
10: Let's go, Lala.
9: Bye, Mare. Unhan sa mo na kong dagan.
11: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilab yan.
13: Bag!

0: swakto pa, swakto na! 45 pesos ka, SRP!
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot na!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Oops! Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
7: DTX 500.
8: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
9: Opo, ang akong mga TL o mga kapakit ili. Napagadungog na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag, mga sagadi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
7: DTX 500.
10: Pumali sa mga butika.
11: Red Horse Beer. Lamian. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly.
14: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Strong sa una,
2: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang

0: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
1: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo, kinsa man imong inspirasyon. Nga sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guli.
2: Sa una, mag-ujuday maligo lang kong buwan nun. Kapoy, kiksigig ka po, usahay, mapangong pagkalit ng tubig. Karon, aw, shower-shower na. Sa kada oras pa ko maligo.
1: Maodi ay, sosi na kay kakaron, pa-shower-shower na.
3: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor, karon moderno na tabay.

0: Chicken Etiatihan is now hiring cashier with or without experience. But experience is a plus. Qualifications, 25 years old or above. Honest, hardworking, works well with others. Interested applicants may submit your resume to Chicken Etiatihan, Maria Clara Street, Tagbilaran City. MPC Gasoline Station, located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City. Also available at the gas station are the following products and services: PDMPC Water Refilling Station, Convenience Store, Motor, Car, and Van Rentals, Motor and Car Wash, and PDMPC Videoke Lounge. Now available at the gas station. Space for rent. Call or text 0908-815-5196. Be a member now and enjoy amazing benefits. PDMPC Gasoline Station. Value your money.
1: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti na ko nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasagdi ninyong amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Wednesday

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani, og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga, ang akong energy gikan sa buntag pa yun sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3! Diri ko believe!
2: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
3: More water, more life.

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang pagmayrakof na put mo.
1: Ukal ang batok na problema. Aboard pa. Mayrakof na.
2: Mayrakof. Unilab quality yan.
3: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Mayrakof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
5: Tiguang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
6: Let's go, Lola!
5: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang.
6: What ako?
7: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Hi! Baling malasa, oy!
10: Unsa ka, Brad?
9: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
10: Unsa mali imong ATM card?
9: Banknet?
10: Ano problem sa PHCI withdraw?
9: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
10: Abi nimo, kung lang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
9: Mao ba?
10: Dabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magali ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
9: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At to magkustanhay rong hapon. Nya.
10: O, siya nya.
9: Alam mo sa good diha, bi? Para mintin?
10: Gamintin kag numero?
9: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
10: Akong balikon kung holder kag banked ATM card, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo, o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
11: Happy Fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang handa.
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana mga bisita? Kadyot na!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
16: Nila Intinado, Puro Patro, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala ko'y igno na ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito marunong at pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko niya. Nga hindi ko mabutas yan. Kung kamo'y naayag, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
17: Uy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
18: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
19: Rexido Forte!
17: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
19: Rexido Forte!
17: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
19: Rexido Forte!
18: Maunang discarding nako, discarding bisnak nato.
19: Rexido Forte.
18: Mas paspas, balat sa upat.
20: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Tagna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
22: Basta na ay hilanat.
23: Dapat matik. Ibay Jessic.
22: Sa hilanat, huna-huna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
23: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
22: Dapat matik, iBiogesic.
24: Alagang Unilab yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

The new Kiss FM 102.3 Bohol. It is now 1:17 in the afternoon. And what a lovely Wednesday, mga ka-dearest friends. Welcome na naman sa programang Dear J.I. And this is your girl, J.I. Huwag maayong hapon kaninyong tanan, ilabi na ka itong mga nanay, huwag sa itong mga tatay nga busy kayo silang balay. Huwag ka itong mga naka-relax-relax na diha, naka-handay-handay na sa ilahang mga kwarto or sa sala. Huwag sa tanan nga nagbiyahe karon nga bisan init man o ulan, laban lang gihapon, no? Anyway, shoutout di ay sa Navarro family and sa Ladeza family, Ungab family. Og shoutout sa Gacha Pixel Glitch Gaming 2005 nga naminaw karon. Thank you so much. Maayong hapon kanimo. Anyway, mga ka-kiss, unya na ang drama. Maunang at ang iunya kung unsa nasad ang mahitabo sa kinabuhi ni Ma'am Kayla. And anyway, here's another love song, Right Next to Me by Whistle. And this song is brought to you by Virginia Hot Dog and Big Shot Hungarian Sausage.

0: Pangutana. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Ikumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto ba ka sa barato pero dili sigurado? O adto ba ka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa ang hinata sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
1: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
4: Nga nung dugay agad mawala anang sipuna, ma.
5: Kung naay sipun, muhina ang immunity maong dugay maulian.
6: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
2: Naulian na ka, ma?
7: Gahapon pa.
2: Ah, kuya waoy!
6: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
8: Alagang unilabyan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bag

0: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
3: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
4: Drink light, live light, sounding
5: drink responsibly.
6: Basta na ay hilanat.
7: Dapat matik. Ibay Jessic.
6: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
7: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
6: Dapat matik. Ibay Jessic.
8: Alagang Unilab yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pilapin!

Mga produkto sa EXL Makabuhay ang All-in-One Skincare Oil o ang EXL Makabuhay Plus Capsule o ang EXL 17-in-1 Black Coffee. Tanan, mapalitin nyo sa inyong mga suking butika o dirisa sa itong radio station sa KISS 102.3 Binting Street, Tagbilaran City.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
1: As one home is mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Niwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa ako, unsay imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jug ko. Nga, laon niya. Diba sa luyan, jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib!
2: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
3: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
10: Bisag-asa kadapi ni ining kalibutan.
9: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol.
11: Balik sa buhol, balik.
9: Villa Alzun Function Room is now open with 150 packs capacity. Visit them now.
12: TTX 500.
13: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og TTX 500. Halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
12: TTX 500.
14: Mapalit sa mga butika.

0: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: to pa. Swak to na! 45 pesos ka? SRP!
1: DTX 500.
2: Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
3: At sa Panginoon.
2: Una po ay sa Panginoon.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Mga kabuhay na isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginu-make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Balaleng proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
8: Kinsay ngalan nato, sir?
9: Paul Mercado, diyan ni sir.
8: Multanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
9: O sir, mga naginatumar na ko. Ano na'y? Kaya na-diagnose mangug ko nga na'y prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Bumbagman. Aubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Nagpalit o DTX500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko. May review. DTX500, lagi na kayo na ko. Labistod kayo, sir. DTX500.
10: DTX500. Mabali sa mga butika.
11: Enjoy your work at the office. Music on 102.3 KISS FM.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003 Series of 2026. See posters and print ads for details.
4: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Midako na din siya, halos lindawas ang akong mata. Halos madilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. Sukad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhan.

0: gawang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
2: Uy, what ako?
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan! Bye!

0: Octopack. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
2: Engineering ko sir, dead any sir, taga Manogan sa Bongga del Norte. Sa una, hindi jud ko katulog sir, magmulmul ng pikas na ko nga batang, niya high blood food ko, niya masulubo ko kalipo. May maintenance na gani ko sir sa high blood. Sa mga inahan, dira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muok niya, pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang sir, dili na pud ko maglipong-lipong sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod, niya kasakit ng akong ulo. Karon kaloyan sa Ginoo sir, okay na gid siya. Dito X 500 o may tisira, ito lang akong ginainom, sir.
3: DJX 500,
4: highly recommended
3: sa mga eksperto.
5: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy. Basta healthy, happy.
8: Ang atuang health tips karon alang sa mga gipang arthritis o sa mga pinangga nato nga dili gusto mag-arthritis, ayan, dapat may bawaan ninyo ni unsay mga natural nga mga pamaagi nga atong buhaton para layo ta sa mga arthritis. Kay ang pain baya, no? Sakit kayo. Labi na kanang mga bukto nato nga di na maisa, no? Kanang mga balakang nato nga astang sakitan na itul idritso, na ay mga sekreto na ato ang isigutan karon. Ang arthritis ug ang importante nga mag fresh juices ta. Ato ang tun-an unsa ang mga fresh juices nga makatabang sa mga arthritis. Naibalo ba mo mga pinangga nga ang European clinics, mga clinic dito sa Europe, ilang ginatambalan ang mga arthritis with a diet sa mga raw food og fresh juices? 75 years na nilang ginahimo, effective kayo ang ilang pagtambal sa mga arthritis. Raw food, pakaunon ang mga pasyente more on mga hilaw ng mga pagkaon, slice baka diag mga salad, carrots, kaon na pagkadiha, kaon pugag mga pipino, kaon pugag mga basta mga pinangga, more on raw foods, especially sa fresh juices. Hiskutan nato ning mga fresh juices kada adlaw, mag-inom ka niini kung nakay arthritis, duha ka baso kada adlaw. Kaning beets, carrots, celery og parsley. Kaning upat pinangga, beets, carrots, celery og parsley. Pwede gani butangan nimo ni siya og duga pod sa kamunggay. Ang beets, mga red beets, mapalit na to na siya diha sa mga supermarket. Dito sa bukid nun, daghan kainig mga tanom dito, plantation, red beets, labi na diha sa lantapan. Red beets, carrots, apil ang carrots, apil ang iyahang panit. Ang red beets, paniti lang siya. Unya ka ng kinsay. Diri sa may bangkiruhan, daghan kining kinsay, pero usahay mahutdan. So, kinsay o parsley. Celery, parsley. Unta inyo nang ilista pinangga, no? Kaya nga naman, ang pag-juice ni ini, pwede man po himuha ng i-blender. Kung wala mo yung mga juicer, pwede ni i-blender pang chap-chapo ni tanan, yung butangan ninyo yung tunga sa basong tubig. Unya i-blender, unya pugaon, mag-inumuan ni duha ka baso kadadlaw. So, humanin mo nga ma-blender kay nimo siya, imuha siyang i-strain, no? Or sa net strainer, imo siyang ibutang sa net strainer. Okay? So para na po yung mga sapal-sapal nga mainom ginagmay. Kaya itong mga sapal-sapal niya, makatabang puto. Now, how about kung smoothie na lang, Dok? Imno na pati sapal. Okay, kana siyang nga program kung inumunin mo pati ang sapal, ang daghan nga sapal. Ang iyang ginaigo niya, more on fiber. But pasabot, kung gusto ka nga magpaslim, dili kadali, mutambo, pwede ito. Kato mga sapal-sapal, imuha to siyang inumun. Pero once nga naanay mga pain, ang hisgutan, mga ngul-ngul na, importante kaayo nga juice gyud, labi na kung nakay juicer. Labi na ang inyong panggamiton ng mga juicer katog yung tag 4,000 pataas ayo tong tag 2,000 kay nakita na mo nga ang kanang mga 2,000 nga mga kapin nga mga juicer tagko kayo ang mga sapal ang masayang daghan kayo mga prutas or gulay masayang whereas katong tag 4,000 kapin pataas especially kan tag 7,000 kapin pataas mauto sila ang mupino gid pag-ayo og mas daghan kang yield nga mga juice. Now, basta nay arthritis, gibawal gyud ang karne binangga. Nganuman, ang karne, labi na ang iyang mga lamang loob, sumala sa reference nga the more meat you eat, the more calcium you need. It is as simple as that, mga binangga. Kung hingaon ka, hingarne kaayo ka, the more kag calcium. Sa to pa ang nagahingarne kaayo, nakita sa reference or sa pag-study, mas prone sila magkabuk ang ilang bukog. E the more ang karne manggod is acidic ay siya, no? Ang meat is heavy in purine, heavy in uric acid, onya extremely na sila nga acid, onya ang meat mo connect good siya sa calcium problem sa imuhang lawas. So ay kalimot sa mga pang-arthritis, mag-inom mo sab og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Buntag uto hapon kung grabing sakit, tagduha ka kabuok ang inuma, buntag uto hapon unya. Iwasi ang kape, mga 3-in-1, bisag mga native nga kape, bawal basa caffeinated, bawal makapartritis sa mapinangga kay kawatan kinag calcium. So sa mga di na kay magsakit ang lawas, i-maintain ang Makabuhay Plus Herbal Capsule human pa ni hapon. Pwede po danguban sa di pa manihapon inom na daan para nga layo sa atake-atake mga pinagka.
3: This is Doc Bri Palange. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
7: Basta healthy, happy!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.

sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.

0: Mini Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang ulo.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita?
3: Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ako si Veronica Tolentino, 34 years old from Cebu, usa ka financial advisor. Yung hyperthyroidism ko, it started 2017. Result siya nung mga, kasi I'm a hardworking person. Bata pa lang ako, I work after I study. So parang matagal na siya, tapos dun ko lang na-discover yung nag-burnout na yung body ko. I lose weight, maski unsaon akong kaon. So that's the time na nga, nagpa-ER na jug ko kay, daghan na kay ko gipamati sa kong lawas. Then dito na found out nga na ako'y hyperthyroidism. I heard MXT way back before pa ko na-diagnose og hyperthyroidism. So it was a friend who told me na, can you try MX3? Ganon. So, tinay na ako. Last August, I submitted myself for health routine check-up. And then, it's good that my cholesterol, my sugar, all normal siya. And then, the doctor told me na, you're ready to have a baby. So, it's a kind of emotional, but that was really the, ano, the hope, the answer that we're looking for. Thanks to God, MX3, diriju ko believe.
10: Going on a date? Or want to glam up for an event, or simply just want to look better and feel good about yourself, drop by at Jay's Barber and Beauty Parlor. Offers haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Belderol Street, Tagbilaran City, fronting Kogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para musamot ka guapa o guapo si ate o kuya, o mubata si mama o papa. At tuna sa Jay's Barber and Beauty Parlor.
11: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
13: Ania ug bukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: swakto pa, swakto na! 45 pesos ka, SRP!
1: Your favorite and family-friendly Filipino and Asian restaurant in Bohol is back with a new and trendy look. The newly renovated Sherry's Restaurant and Bar offers a more relaxing ambiance overlooking the panoramic Tagbilaran Bay and Panglao Island. What's more, your certified favorites of crispy pata, inihaw na pusit, and more compliments to a wide variety of scrumptious meals on the menu. Come and celebrate with us. Sherry's Restaurant and Bar, located at the 4th floor of BQ Mall, Tagbilaran City, Bohol. For functions, reservations, takeouts, and deliveries, call our hotlines 411-3164, local 211, or like us on Facebook at www.jerrysgrill.com. Sherry's Restaurant and Bar. You'd still rather be at Sherry's.
2: Day si Rain Galvet usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Dai nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
3: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Back to school or back to work? Ang JP Office and School Supplies Trading ang bahala nimo. Ubay's one-stop shop of office and school supplies nga di kalidad, kompleto, ug ang may pinakaubos nga presyo. Located at Purok 7, Barangay Boot, Ubay, Bohol. Call us at 038-422-9239 or at mobile number 0922-211-6731. When it comes to quality and affordable office or school supplies, we have it all at JP Office and School Supplies Trading. Excellent service with a smile.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: EXL Makabuhay Health Hour.
6: All right, muli tayo magbabalik sa ating programa at dadako naman po tayo sa ating texter segment ng ating mga suking tagapagsubaybay sa mga oras na ito. Although we are running out of time, pero magbabasa po tayo naman ilang katanungan po ninyo galing sa ating mga listener. Kaya tuloy-tuloy lang kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan. At kung hindi man namin mababasa inyong mga katanungan, magre-reply po kami sa inyong cellphone kung ano ang mga dapat yung gagawin pagdating po sa gabay kalusugan sa inyong karamdaman. All right, we have another texter. Doc Len, may prostate enlargement po ako. Ano pong pwedeng gamot para dahan-dahang mabawasan po ang aking sakit? Victor from Ipil, Sibugay, Zamboanga. Magandang tanong po yan, no? Ang prostate enlargement or benign prostatic hyperplasia or BPH ay isang uri po ng kondisyon na kung saan ay lumalaki po ang prostate gland na nagdudulot po ng discomfort, madalas na pag-iis sa gabi at minsan hirap na pagtulog dahil po sa urinary symptoms. Ang EXL Makabuhay Capsule ay may mga serpentina, makabuhay plant at neem plant na herbs na kilala as anti-inflammatory, detoxifying properties at immune boosting properties. Ang serpentina ay nakakatulong sa detoxification at pagpapababa po ng pamamaga sa prostate, while ang neem plant naman ay may mayaman po sa antioxidant at anti-inflammatory effects na sumusuporta sa overall prostate health. At even ang makabuhay plant, ha, na nagbibigay po ng dagdag na immune support, kaya po uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day, depende rin po sa severity. Much better talaga magsimula po kayo in the first 21 days ng 2 capsule 3 times a day. Sabayan po ito ng EXL Makabuhay Black Coffee na mycelium has at spirulina na nakakatulong po sa detoxification, hormone balance at immune system support. Regular na pag-inom po ng EXL Makabuhay Black Coffee ay makakatulong hindi lamang sa prostate health kundi sa overall wellness, energy at metabolism. Alright, sana po ay malinaw po ang aming mga sagot sa inyong mga health concern. Ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, mga kamakabuhay, ay nagbibigay po ng holistic support sa katawan. Pinapalakas po ang immune system, binabawasan po ang inflammation at oxidative stress. Tumutulong ito sa cellular health and detoxification. Sumusuporta ito sa energy, mobility at hormone balance. Tandaan po natin, mga kamakabuhay, natural na suporta ito, hindi po ito pamalit po ng medical treatment. Palaging sundin po ang tamang dosage, regular na paggamit at laging mapakonsulta sa ating mga kapatid natin mga medical doctors para sa tamang gabay at monitoring. Ang kombinasyon ng capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay ideal bilang daily wellness support, lalong-lalo na sa mga may chronic condition o gustong mapanatili ang kalusugan sa natural at safe na paraan. Kaya po maraming salamat po sa lahat ng ating mga suking tagapagsubaybay at sa lahat ng mga nagpadala ng inyong mga katanungan sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Happy Health Hour. What's up, Doc? Pero bago po tayo magtatapos, nais ko pong magbahagi po ng ilang mga salita na sana po'y magbigay po ng kalakasan at gabay sa inyong health journey. Ika nga, health is not just about what you are eating. It's about what you are thinking and saying. Tama po mga kamakabuhay. Ang kalusugan ay hindi lang po na nakabase kung ano po yung kinakain po natin, kundi pati na rin sa ating mindset at pananaw sa buhay. Ang positibong pag-iisip ay may malaking epekto sa ating overall wellness. Kaya't mag-focus po tayo sa pagpapalakas ng ating katawan at isipan. Sabi nga sa Isaiah chapter 40 verse 31, "But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on the wings like an eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint." Sa kabila po ng pagsubok po ng buhay, alam po natin na ang Diyos ay laging kasama po natin. Kung magtiwala tayo sa Kanya, muli tayong babangon at magpapalakas tayo. Huwag po tayong mawalan po ng pag-asa at patuloy po tayong magtiwala sa Kanyang plano para sa ating buhay at sa ating kalusugan. Patuloy po nating alagaan ang ating kalusugan, hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa ating mga mahal sa buhay natin. Tandaan po natin, ang malusog na katawan at positibong pananaw sa buhay ay susi sa mas magaan at mas masayang buhay. Kaya po magtiwala tayo sa pumay kapal at patuloy magtakda ng mga positibong hakbang para sa ating kalusugan. Mahalaga po kayo sa ating komunidad at lagi po kaming nandito upang kayo po'y gabayan, lalong-lalo na sa inyong wellness journey. This is Dr. Glenn Sanico again. Hanggang sa muli, stay healthy, stay positive, and stay blessed. And always remember that the real treasure that we can give to our family is our health. Magandang buhay, magandang kalusugan sa ating lahat.
7: What's up, Doc?
8: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin yung nasa unsang sekreto ni mo, Mayor, unsang vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
12: Music for the show that suits your day on Love Day Midweek. Right here on KISS 102.

0: The new Kiss FM 102.3, it's 32 minutes after 4 o'clock in the afternoon. This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. Hey, don't forget mga ka-Kiss, mga kamakabuhay, na ay umaabot nga EXL Health and Wellness Caravan diri sa Tagbilaran, Bohol. Next week na siya sa August 18 sa may Barangay Ubuhan Covered Court. And then sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Diya sa may KFC. So, unsa man ang inyong mga balatian, imbitado ang tanan sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan. Kauban si Doc Bri Palange, kauban sa dana si Lady Baton, ug ang Makabuhay team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan. Karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court, ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, diha sa may KFC, Tagbilaran City.
1: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Nak, palihog ko sa akong haplas be. Sakit na po ning akong tuhod. Moado ra ba ko sa PHCCI?
3: Magunsa man ka dito pa.
2: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sapod ning kalit man lagtukar ning akong arthritis oy. Bata-bata ka man ta ko.
3: Ay, wa na problema. Pwede man good ka mo-apply og loan sa PHCCI sa imong mobile phone.
2: Kadungog bito ko, ana. Ya, pwede kong mulon?
3: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.
2: Bita bangi ko. Kay mo apply ko.
3: B, ang pinay mong phone.
2: Ayaw ra. Tudloy lang ko unsay buhaton. Para pod ko kantigo.
3: O sige, good. Paminawa ni.
4: Mga kaabag, aron ta ka-avail ning PHCCI mobile loan application, mao niyang ato buhaton. Una, kinahanglan Android atong phone. Uni, adto ta sa Google Play Store app. Dayon atong i-search ang PHCCI loan. O malala, pilapan ang form nga makita sa phone. Dayon i-click ang words nga sign in. Ug hulata ang imong one time password kon OTP. Kung ana lang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon, ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya pahibal-on ang pugka actually sa loan section sa PHCCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman idiretso ra sa PHCCI pagdeposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung ana agani nga ATM. Maura.
3: Nya, yeah, kuha nimo pa.
2: Ah, so good na gani ko apply.
3: Mao lagi, listo kayo basta loan.
5: PHCCI Mobile Loan Application, teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI, atong kaabag sa kanuna.
6: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
7: Bisag asa kadapi. Ni ining kalibutan.
6: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
8: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
9: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex, the generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
11: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
9: Naana mga bisita? Kadyot lang!
11: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Naelechon humba adobo ka dere.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Hello! Mga ka-MX3, ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
16: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo migdalan, naman sa quick team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na siyang MX3, one time, nung ako gihilantan. So, yung akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw? Namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw? Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipamake-up. Tinahang lang, kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
17: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Mo-party. Mo-adto sa gym.
18: Mabuhat ba na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
17: Let's do this!
18: Pag Enervon Z+ na!
13: Unilab quality yan.
14: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tiguwang naku, maunang andam nakong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
20: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
21: Let's go, Lola!
20: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
21: Uy! Huwata ko!
22: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Unilab yan!
24: 2-3-X! 500!
25: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
26: Pagkadungog na ko sa radio,
25: ang DTX 500.
26: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
25: duwa sa gabi.
26: 2 weeks pa lang,
25: may alibyo na.
26: Pag 1 month ka pin,
25: naayo na ako.
24: 2-3-X! 500!
27: Mabalit sa mga butika.
28: Bye!

0: Your most wanted song is next. Stay tuned.
1: Mga kabuhay de, isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginong make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Og usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins and nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imuhang proper diet and exercise. Kini si Valeleng, proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Wednesday!

0: ganito, nagte-testimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako nun. Doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements butika, daghan ko nainom. Pero daghan na po kong nag-give up. Murag kani akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right supplement. Sa MX3, dirigyo ko bilib.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex, generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ania ug bukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: nakatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy?
3: Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
2: Ah, Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
3: Hoy, kanindot ay anak Marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuig mare para makaabilita sa mga diskwento.
2: Oh, delikat mare. Mubayad lang ka sa tibuok ka kandidat sa usang kablang sa share o lifetime na ni mo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo. Isip sa ka-investor. Pwede sa ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalinlain nga Ace Medical Center sa tibuok Pilipinas.
3: Oh, mao ba, Mari?
2: Interesado ko makuha sa mag-share, Mari. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace, Mari. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa ka matawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
3: Sige, Mari, ha? Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon, ha, Mari? O matayon, Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
4: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: And that song is 214 by River Maya. Ayan. So makarelate good Kuya Brian, no, ang mga batang 90s.
1: Yes,
0: well, na nga pinaghinuktong.
1: Correct.
0: Sana all night forever by your side.
1: Bitaw ay ako kay Makarelate po at all. Especially kung nabitaw ko kan kanong ma-birthday ka niya na bidyukihan. Panagi kaling ko i-play. Ay, play 214 3348
0: kasagaran jud anak basta na igo-igo na sa tagay kay manggawas jud ang pangmalakas ang 214
1: correct no kauban man sa kitchen nadal medley no? Kauban na siya anak no
0: ayan mga ka ayan mga ka beshi kamusta atong mga kahapunon diha karong adlaw? Nakapangapi na ba ang tanan?
1: Yes, no. Sa mga mga nakapangapi. Speaking of pangapi, rin ka sila mga nag-comment diri, Kuya FJ, mga hilig po ni sila kapi. No? Kaya awake mo ni sila kilang, kilingaw nga rong orasa. No? And we give a big shout-out, no, Kuya FJ sa ito ang mga friends nga naminaw karon hapuna no ato mga suking tigpaminaw usa na diha we have here a Catch a Pixel Glitch Gaming 2005, no? Maayong-maayong hapon kaninong diha, sir. Thank you so much for always tuning in sa ito ang programa. Shout out to my upcoming YouTube channel. Yeah, upcoming pa diya yung YouTube channel. No? Under construction daw siya, no? Sige lang, no? Shout out to, special shout out to Prince Kyle, Adam Tapic, OSP6, Randolph Reveal, Jeff Ryan Amarillo, Nathaniel Dane, Wanta, Kazea Sarah Suarez, Chris Galagar, Chinese Kirsten, Hannah Shelly Samonte, and Don Maria Pauline Sepad. We also have here...
0: Maing-maing hapon, Ma'am Nita Valderosa!
1: We also have here Sir Peter Navea, maayong hapon, Sir Bri. Maayong hapon, kaniyong tanan diha, Ma'am Nita Valderosa and Sir Peter.
0: Og dungog sa ta sa kahanginan mga higala maayong pagpaminaw kang Heron Hernandez gikan ni Randy Santisa.
1: Maayong hapon ka ninyong tanan.
0: Og big shoutout po ni Ma'am Marnie nga karon nagpahuway.
1: Hey.
0: Kamusta na ka diha Ma'am Marnie gimingaw na gyud minimo? Pero mas importante ang imong health.
1: Taoy, mahalag dili mo. Mahalag din mo trabaho. Kami taoy. Taoy, kanon sa kanila. Kamarami ka ng chill sa kanila. Chill sa
0: kanila. Big shoutout po sa atong mga kauban sa buhat sa Provincial Youth Development Office. Atong i-regard si Kuya Dan.
1: Yes. No, shoutout atong mga kauban diha sa buhatan. Sa Provincial Youth Development Office, sa itong mga section heads, and dili na po sa Provincial Youth Development Office, tanang mga trabahante diha sa Kapitolyo, and other employees from a different institution, ito ang mga kugihan po ng mga employees from a different private or public institution. Maayong hapon kaning tanan, maayong pagpaminaw ka na itong punas sa atong programa.

sa laing bahin mga higala. All runners are in para sa ato ang annual Bohol International Marathon that will be happening on August 30, 2026. Ayan, lain-lain ka ay mga runners ang ni muanhi diri sa atong probinsya para sa atong pinakaanindot nga Bohol International Marathon 2026. This will be happening in B Grand Bohol. And just check their page para sa mga lain-lain nga mga advices and advisories. Now let's take a break and listen to the music by Joseph Gara Dico. Right here at the new Kiss FM Bohol.

0: Akong inon sila nga, kamunta nan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kanindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
4: Mari, ako sa lang ang gahatod garon. Kay nagpaayo pa kong bana sa among bahay gikan na admit bangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
3: Hoy, kanindot ay anak Marino? Unya, unya. Magbayad ta anak garatuin mare para makaabilta sa mga diskwento.
4: Oh, delikit mare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
3: Oh, mao ba mare?
4: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 09384136179.
3: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug padayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
5: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
6: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Tag na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
11: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number R7-003 Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tiguang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duwa sami sa ako mga apo.
6: Let's go, Lola!
5: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
7: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. O nang, pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang batok na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kumusta na, kabayan? Kung hanap mo ay mabisa at abot-kayang medisina para sa kalusugan ng buong pamilya, St. Raphael Pharmacy ang katuwang mo. We have a wide range of medicines, whether branded or generic, at affordable prices. And if you need vaccines, don't worry, we have those too. At para sa inyong pangangailangan sa kalusugan at masiglang pangangatawan, magpatingin kayo sa clinic ni Dr. Cindy Brain de la Cruz Acedo, internist specializing in adult diseases, na matatagpuan din sa loob ng St. Raphael Pharmacy. So, tara na sa St. Raphael Pharmacy. Narito lang kami sa Bohol Chronicle Building in front of Governor Celestino Galliares Hospital OPD Department. St. Raphael Pharmacy, your trusted partner for the health and well-being of the whole family. St. Raphael Pharmacy, your everyday health sanctuary.
6: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Uy, Mare, nga naman na akong kinugos nga dahilak man.
9: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Marie, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
8: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Marie.
9: Dugay, ragyud miga plano, anak Marie. Pero asa man taon miga ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
8: Ay, Marie. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
9: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
8: Oo, oy, higayon na Junan niya, Mare.
9: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
10: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
11: Ace Medical Center Bohol.
10: Kasaligan mo.
12: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag-uli namo ning tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag-abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duhan ako katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
13: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Wednesday!

0: kanang hugaw no karon sir akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugat lol kay presko ah kang ima dela rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
1: Without you, I'd be lost without you.
0: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
1: You.
0: Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli.
2: Agoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
4: Rexido Forte!
2: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
4: Rexido Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
4: Rexido Forte!
3: Maunang discarding na ko. Discarding bisnak na to.
4: Rexido Forte!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oh.

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na klima. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang batog na klima. Aboard pa. Mayrakof na.
2: Unilab Quality yan.
3: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Mayrakof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang sarap.

Berry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. Wednesday!

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagora PH or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bohol, usa sa mga nindot nga lugar sa Pilipinas, nga dunay mga whale sharks nga atong makita sa kadagatan. Aron mulugway pa ang kinabuhi sa mga whale sharks, ato silang atimanon. Dili ta magpasagan og pagkaon nila.
5: Love your whale sharks. A reminder from Tarshier Foundation.

0: Eunice, ngunong nangasi ka man.
1: O kung sa kasta mo buhatan ko, o mamay mo reaksyon ni kinabuhi, gagipuyan ko, bani mo. Magpanudlen ako. Kining kapobriyon nga pamuyo, kining paglamoy nato sa tudlo.
0: Pasilo ako.
1: Dili pagpangayo pasilo ang angin buhatan mo, kung dili pagpaningkamot nga mahawas kita sa kalison. Kaya kung magpabiling ang uniini, magbuwag yun kita akan!
0: Wa ko gipadako ang akong anak, aron i-live in lang rakan. Gusto ko, imo siyang pagkasla. Dili pa karon pa, Ador. Pero muabot ra kami na namahina. Dobliha, tripliha ang imong lihok. Aron dili kalupigon sa ex-boyfriend ni Eunice nga mibalik og andam ihatag niya ang tanang kapritso. Mubiya ka na.
1: Mao kini ang angay ka ni adto pa, dili pa.
0: Dili na ba dahil kung imo mahal, Eunice?
1: Kung pagmahal o pagigugma lang ang rason, mamatay ko o banin mo. Busa mientras buhi pa ko o may kaikag pa kong makabot ang ako mga panganduy, kinahanglang biyaan na tikarakan.
2: Siya si Sender Rakan.
0: Sunda o paminawa ang revelasyon sa gugma o kinabuhi ni Rakan. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika Nini Ricardo. Tunob og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambakiko, Lady Batut. Tambakiko, Lady Batut.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless.
3: Dili na angeng magduwa-duha,
2: ayaw kabalaka.
3: Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian,
2: niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang

0: Kabuhay day, kamakabuhay. Aba naman, eto na naman tayo. Magkuyog na sabtasod lamang sa usa ka oras. Pero anyway, speaking of oras, unsa man ang oras di akaron si mong nahimutangan? Kahimsog gihapon o gabaskog sa panglawas atong iampo kanunay sa labaw makagagahom. Sa laing bahin, ako ang inyong lingkod. Ako si Lady Batod. O magkuyog kita sud lamang sa usa ka takna, usa ka oras. Uban sa atong toyo og tumong, good health karon ug mapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Daghang kita gisgutan as usual, kamakabuhay, kabayan sa atong panglawas, sa mga balatian ug mga kaayuhan, ingon man ang mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Ang iyong ipaabot kamakabuhay, ang sumpay ni Ana. Nang bonggang-bongga. Karong adlawa, maong ikawalo ngayog to kon chapter 8 sa revelasyon sa tong sender nga si Rakan ng bonggang-bongga. O, diba? Pues, sawa na paglangan at unang sumpayan ang iyong kasaysayan, nauna din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batod.

Batod, halos hindi po ako makahinga sa paghihintay ng susunod na sasabihin noon sa akin ni Eunice. Pero batid ko na ng mga sandaling yun na hindi maganda ang sasabihin niya sa akin. Inanticipate ko na ho, Lady Batod, ang isang bagay na alam kong makasasakit sa akin ng labis noon. Kaya kahit hindi pa niya nasasabi noon ang mga katagang ayaw kong marinig, pero siyang sasabihin niya, tumulo na ang aking mga luha.

0: Eunice,
1: usbon ko. Pasaylo ako ra kan. Naibaw kong dili kini ang makalipay nimo. Pero sa ngadto-ngadto malipay ra kitang duha tungod ining desisyon nga ipakanaog ko karon.
0: Unsa nga nga desisyon?
1: Wa ka pa ni gihapi ideya bahin ini.
0: Gusto kong nimo gyud mismo magikan. Lauman ko lang nga dili tinuod kining niyas akong huna-huna.
1: Gikapoy na ko, rakan.
0: O,
1: dili na gitingali mahitabo ang gilauman ko. Huwag tingali. Mas maimbuhian na lang nato ang usag-usa.
0: Eunice,
1: utlon na nato ang tanantali na tong duha.
0: Mubiha ka na?
1: Mokin ang angay ka ni Adupa, dili na.
0: Dili na ba di ko ni mo mahal, Eunice?
1: Kung pagmahal o paghigugma na lang ang rason, mamatay ko o ba nino? Busa mientras buhi pa ko ubay kaikag pa ko magkabot ang ako mga pangandoy, kinalambiyaan at ikarakan.
0: Eunice,
1: ayaw ka balaka. Usa ni mga adlawa, ma-okay ka ra. Magmalipayon ka ra. Goodbye.
0: Eunice. Eunice.

0: Wa ka na siya'y kaon rakan, apo. Mapas mo kabaya niya ng kalaki mo. Masakit ka sa imong pagpasagad sa imong kaugalingon.
1: Pasagdi ko, lulusi mo. Ako ni mahibaw sa akong kaugalingon.
0: Kung pasagdan mo lang ang imong kaugalingon nga masakit o ingon ni ini tungod sa pagbiya ni Eunice, ikaw ang mapildi. Ikaw ang...
1: Ang mamatay.
0: Rakan.
1: Mas maimo ka ni mahitabo aron matapos na kining tanan.
0: Unsa?

Lady Battle, ininda ko po ang labis na sakit na dulot ng pang-iiwan sa akin ni Eunice. Hindi man ho ako humarang sa kanyang daraanan noon, pero alam ko sa sarili kong mahihirapan akong tanggapin ang kanyang pang-iiwan, na hindi magiging madali ang pagpapatuloy ng aking sariling buhay. Kaya po naman, Lady Battle, kahit nakailang buwan nang wala siya, hindi pa rin ho ako okay noon. Hindi pa rin ako nabuhayan ng loob na may buhay pa akong kailangang atupagin at harapin. Pakiramdam ko po kasi noon, Lady Battle, ay namatay ako nang mawala siya.

0: Wa ko masaag ha. Mian higid ko. Ikaw ang akong toyo, Rakan. Paador, may pipila pa man kuno ka mga gamit si Eunice nga nabilin din sa inyong ipuyan. Ako na ang mukuha sa tanan, mananghid ko nimo. Kuha. Kuhaon ko gyud. Mao may akong toyo. Maoy buhaton ko.
1: Human mo kuha sa tanan. Biya na dayon.
0: Nagtuo ka di ay nga mo gamot ko? Dili.
1: Liho ka na ang toyo mo. Aro makabiya ka na dayon.
0: Sigurado kang ingon lang ni Ada. Sigurado kang dili ka magumusta ni Yudis. Pinaagi na ako. Kabahin sa iyang bago o haruhay na kakahimtang karon. Kaniadto pa unta hanggang nahitabo kini sa akong anak. Pero si Eunice, kamakaluluoy niya, nga nag-antos pa uban nimo tungod sa dutayng paglaom nga maoki ang inyong pagpuyo. Iyang pagpuyo, uban nimo. Pero maayo na lang kay nakahuna-una siya o nakahupkong nga biyaan kag balikan si Gabo. Kay karon, layo ra kaayo ang iyang kahimtang karon nga puno sa kalipay ug katagbawan kun itandi nitong ikaw pa ang iyang kapuyo ug kauban.
1: Unsa?
0: Bueno, kuhaon ko na ang mga nahibiling gamit ni Eunice, ha? Ug ikaw, bauran ti Karakan. Ayaw na pagsamuka pa si Eunice. Dili ko gustong buhaton mo kana. Kana, kundi ka gustong malintian kang Gabo.
1: Pa,
0: paning kamot. Ayaw pagsaligan ng ampo-ampo lang.
1: Oh,
0: dili ka mahawa sa kalisod sa ampo lang. Lihok aron mo asenso. Dili kay makontento ka dalang sa paglamoy sa todlo. Dali ang gibuhaton mo aron makabiya ka na, banyaga!
2: Inaana, masuko kita usahay mo, singha kita usahay mo, singka kita usahay kung kanawa puno na ta to remind them nga wa na ta makauyon sa mga gipagawa nila mga pung sa ilang mga ba-ba, ganyan. Hindi mo na makakasama, diba, sa atin nga ka namusukol sa tausahay para ato alang kadepensa na tong kaugalingon nga ilaharang giyan og pasakit, ganoon. And may kamakabuhay unag, ika na hugna pa lamang sa chapter 8 ang atong nabati sa revelasyon sa atong sender nga si Rakadro. Unya wa malik na yun ta. Human sa pipila ka mga pahinumdom, no? Aron atong sumpayan. Kaya napa ikatulog at tapusang tipaka nga parte sa chapter 8 sa iyang istorya. Kanang tanan, di nila mag-ihapon sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Balut. Tambagi ko, Lady Batut.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang o bisan unsang EXL products na nagkantidad o 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka na'y usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, o mas dako imong chance na makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prepa purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhan nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
5: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot-kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
6: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
7: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bancal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed.
8: Halina't magmakabuhay.
5: Siyempre ka makabuhay, dako tuod tabang sa atong panaodlong nga pagkinabuhi. Ang atong pag-inom everyday. Dili lang kay kumahinom-dom lang ha. Everyday gyud para naatay panaming sa mga kadaiya nga mga virus, bacteria o mga balatian o mga sakit. Ang pag-inom nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mao na nga tong dietary supplement. Dili mausik ang atong pagsalig sa nisgutan nga kapsula. Kamakabuhay kay tuod kay daghan kayo mga ingredients ang giusa lamang anang atong kapsula. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement. Kanang mga ingredients gani kang kitag ma-avail, gani kang kitag makabenepisyo kayo ta sa mga ingredients, no? Ng mga nutrients, minerals nga naa diha, nga giusa lamang. Syempre tungod kay daghan tuod ang mga ingredients nga giusa lamang sa EXL Makabuhay Plus, atong ipanghambog nga usa diha mao ang serpentina. Kamakabuhay, gikinhanglan sa itong lawas ang serpentina. Mangutana ka, Lady Baton, unsa man ang serpentina? Unsa may makuha na kuana? Unsa may maani na kuana? Anong unsa man yun na asagihin mong ingredients? Sa daghan ng mga ingredients nga gibutang diha sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Okay, kamakabuhay ang serpentina aside sa or gawas sa kana anti-inflammatory properties. Daghan ana no, inflammatory or anti-inflammatory properties. Ang serpentina kamakabuhay, na-formulation ang serpentina nga also makatabang para suportahan ang atong healthy cardiovascular functions. Oo. Unya gawas ana ang serpentina usab kamakabuhay, makaboost na sa atong immune system. Balik-balik ko na ako, balag pulaan ka nga ang atong immune system mo na ang sundalo sa atong lawas. Mo na imubatok sa mga nagkadaiya nga mga virus, bacteria, mga sakit nga mutakboy sa atong lawas para dili magdugay, dili mulamay. Okay? Dako kay tabang ang serpentina sa atong lawas. Gawas ana ang serpentina kamakabuhay, makapaubos na, makapakunhod sa taas nga level sa bad cholesterol. Hala, naaday bad? Napo siguri good, of course. Naay good cholesterol, napoy bad cholesterol. Nagkinahanglan po tag bad cholesterol sa tong lawas, especially sa tong blood. Pero kung sobra na po, dili gid na nato angay nga tolerate. So kinahanglan paubso nato ang taas nga level sa bad cholesterol ug makatabang para mapakunhod na ang serpentina. Gawasaan ako na akay mga pagpanakit nga gibati sa imong kalawasan na kamakabuhay dakog tabang nga serpentina o para ma-relieve, mawagtang ang pain sa atong body. Unya kun ikaw gihilantan, gikalintura sa ato ang pinulungan or ikaw gifiveran, nakay fever o gifiveran jud ba no, nakay fever, matabangan sab ka pinaagi sa serpentina nga muhinay, mubaba ang taas ni mga temperatura sa imong lawas hangtod nga mawagtang na gid ang imong hilana. And syempre, kung nasad kay sore throat, pagpanakit sa mututunlan, syempre, deko sa ikatabang ang serpentina para ang atong sore throat mawagtang kay dilipod komportable, di ba ka makabuhay? Nga mag-istorya ka, nga sakit imong tutunlan, morbag singer ka, ano napagaw man ko, nganong sakit man itulon, nganong sakit man i-istorya, especially sa sama nako, o sa uban pa rin ang sama nako nga doon ay managsamang trabaho, kanbitawang makarelate ka ng mga naasa, parihang nga buhat, kanang DJ, or anchor sa radio, or anchor sa TV, or kanang mga tao nga nag-perform sa tubangan sa daga mga tao, nag-speech, nag-kanta, manginana, o uban pa, bisag ka ng mga normal lang nga pagpakigsulti, hassle ka ayaw ko natay sore throat. Siyempre, dili kinanglan nga ito ng pasagdan nga mulamay sa ato ang lawas. Kay kita man ang mag-antos. So, wag tango na ito na. O gikinanglan na ito ang serpentina para ka ng tanan nga gisgutan na ito nga balati yan, mawagtang o mawa sa itong sistema. O ang serpentina, makuha na ito na ma-avail na ito ang benepisyo ang nagikandiha na aka na sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mauna, nga ka makabuhay, take na sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement every day. Ako, si Lady Batud.
9: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente. Sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Padayon na. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
5: Hello ka makabuhay. Cravings ba nimo ang coffee? Pero dili na lang ka mo inom kana tungod kay acidic ka? Or motukar nga magka-acid reflux ka kung inom kag kape? Or kung ikaw di abahala rin nagigpamati, mukapigyod kay coffee is life ang ginatawag, di ba? Kaya mga tao di nga digid mapugna no nga. Kana mo, sa kadagan nila makonsume o coffee kay 3 times a day or 4 times or more. Bisag ka na magabiin na, bisag mo ingon ng mga katigwangan, huy, ayaw pag inom og dagang kape kay kakatug. Di ba mo na kasagaran isulat sa mga katigwangan? O epektibo na para sa uban. Kanibitawang mahitabo gyud sa ilahang ako mag-coffee sila, maglisod og tulog sa gabi. Pero yung mga uban niya nga bisag nag-coffee, makatuog gyud gihapon, di ba? Kaya lamang naagi kay mga ginagmay dinagko og kana mga every now and then nga reklamo bisan pagbawal kay naka-coffee gyud ka, kay naga-crave gyud ka og murabag katulad ng sinabi ko kanina, coffee is life gyud. Pero kun unsa man nga kape ang imong ginainom ka makabuhay, like 3-in-1, naku, ipadaplinan na. Kaya dili na makaayos sa imong health. Makaguba na sa imong kamada. Mao na nga from 3-in-1 or 4-in-1, 5-in-1, mag-switch ka na sa ato ang coffee. Ang bonggang-bongga nato nga coffee ka makabuhay, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17! Daghan kaayo as in ubay-ubay nga mga ingredients giusa lamang ka makabuhay sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Daghan ug ang matag-usa nga ingredients nga naa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1 maka-avail tag daghan as in ubay-ubay sab nga mga benepisyo kana mga benepisyo nga maka kabi ka makaayo mismo sa atong lawas. Ug usa na diha mao ang arabica coffee beans, usa na sa mga 17 ka mga ingredients nga naa syempre sa atong EXL Makabuhay Plus coffee mix 17-in-1. Unsa man ang arabica coffee beans? Okay, naay natural caffeine boost ang arabica coffee beans ka makabuhay. Unya dato bongga sa antioxidant ang arabica coffee beans. Unya syempre ang nutrients nga naa diha sa ato ang arabica coffee beans powerhouse, meaning to say dili lang kay isa, duha, tulo, upat, lima ka mga nutrient ato makuha sa arabica coffee beans pa lang na ha. Powerhouse gyud kung sa mga artista pa na kanang dream team min ana kanang all-star cast mura gyud ana ba. Unya ang arabica coffee beans ka makabuhay para na sa hydration and electrolytes. Oo, kung kulang sa electrolytes sa imong body, especially sa kanang mga tao bitaw nga kanang gi-dengue or galuya, nasakit or wala kaayo nagainom og tubig, na dehydrate, syempre makatabang ang arabica coffee beans para sa hydration and electrolytes. Labaw sa tanan ko naglisod ka nga ikaw magpapayat or mag-lose og weight kana mo bababa sa imong timbang nga bugat kaayo kay tingalig obese ka. Oo, bugat imong timbang dako ka or tambok ka ganon. Hinahinay lang nato pagsulti ang tambok kay bugat kaayo. Oo. Ang weight management support mao nang ikahatag sa Arabica Coffee Beans nako kay ikatabang. Asa man ka Lady Batod makakuhag Arabica Coffee Beans nako? Di na ka kinala maglisod, di ka kinala mamupo madto sa kalugar. Manguwag Arabica Coffee Beans kay ang Arabica Coffee Beans mismo ka makabuhay usa sa 17 ka mga ingredients nga naa diha giusa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao nang akong duna kay problema sa acid, ayo nagproblema ha. Na kay acid reflux nako ipadaplin na kay dili kinahanglan nga maantala or imong i-ignore or ipadaplin or ibaliwa ang imong kamahiligon sa pag-inom og coffee. Mag-switch ka na. Sama nako, ako si Lady Batod nagainom sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Sa ato pagbalik ka makabuhay, niya na ang sumpay, ang ikatulo o katapos ang tipaka nga parte sa chapter 8 sa revelation ni Sender Rakan. Abtik-abtik na na ninilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: Sakto dinagdagan ng ama ni Eunice ang aking paghihirap noon. Pero sa kauna-unahang pagkakataon ay napagtaasan ko siya ng boses dahil labis na nga ang kanyang pang-iinsulto sa akin. At bilang bawi ko sa sarili, pinagsumikapan ko naman na maging okay ako. Pero nang malaman kong nagkaroon ng problema si Eunice kay Gabo, agad akong bumalik sa pagiging baliw sa kanya.
1: Wa ko mi pugong niyang mibihak ka na ako sa kaadlaw ni Adto. Kay nagtuo ko nga pag-abot sa gugma. Angay nga dili pinugos ang tanan.
2: Rakan.
1: O karon, masayran ko nga ang lalaking gibalikan mo gipilit pag-usab. Mipasakit ni mo.
2: Og salamat kay ni akadayon aron unungan ko, Rakan.
1: Nahibaw ka sa inungdan.
2: Rakan.
1: Kay mahal ko gihapon ikaw, Eunice.
2: Pero tingali wa tuyo ani Gabo nga badapatan ko. Ako man sabgod, nager kay ko nga dunia. Gaming pagpangububuho, awayon ko dayon siya. Dili ba unfair sab ko nga dunia kay wa ko siya hatagigigayon nga makapasabot na ako. Giuwan ko lang dayon siya sa pasangil. Unta na minauna ko sa iyang depensa. Wa ko siya hukmi. Dili ba, Rakan? Sa pagtuo mo maokay rami? Dili ba? Please tudlui ko sa anging buhaton unsaon nga makapamawi ko niya. Please, tabangi ko.
1: Eunice.
3: Hangtod karon, mag-usa na katuig sugad sa pagbiya ni Eunice. Nagpaulipon ka lang yun gihapon niya, Manoy.
1: Lilo.
4: Rakan, apo, kaluiin taon ang kaugalingon mo. Wa ka na'y lauman pa kang Eunice. Dili na ikaw ang iyang dipili.
1: Pero saan ko kiningibati ko, Lucy mo? Lilo, mahal ko gihapon siya. O ka na ang dili ko ikalimot. Nabuang na ko, tingali. Wan ako'y paglaom, tingali. Mamatay na lang kong si Eunice gihapon ang mahal na naghigugmaon ko, tingali. Kamaturan ka na ka dili ko mahimong tuison. O kung mabalik siya na ko, dawaton ko siya sa dakong kasayon.
3: Unsa? Rakan!

Batod, sinasamba ko po si Eunice noon kahit pawala na siya sa aking piling sa loob na ng halos isang taon. Hirap po akong tanggapin na wala na siya. Pero mas madali sa akin noon ang umasa na bumalik siya at pangako kong tatanggapin siyang muli dahil mahal na mahal ko pa rin siya. Pero nang mabalitaan ko pong naging okay muli sila, nasaktan na naman ako. Lalo na nang umabot sa aking kaalaman na magpapakasal sila. Inimbita pa ako ni Eunice na dumalo sa pag-iisang dibdib nilang dalawa ni Gabo.

0: Mga kabuhay, ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radyo, ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: And there you have it, kamakabuhay mong nabati ang kinatibuk ang chapter 8 sa revelasyon sa tong sender nga si Rakan. Wa pa mi end dito ang tanan. Maunang sa sunod nga episode sa tong tulumanon sa mas naandan maminaw gihapon ta kanapay sumpay ang revelasyon ni Rakan. Pero in the meantime, unya human sa pipila ka mga painomdom abdi ka natog balik kay atong lakbitan og isgutan ang atong nabati nga kinatibuk ang chapter 8 sa iyang kasaysayan. Malikan nato ng tanan ha. Dili lang magihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
0: Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Jessler Garcesa, 33 years old, Pikawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangang malakas, maliksi at higit sa lahat, malusog ang pangangatawan. Kailangang may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
1: Kamakabuhay, di gid na mubiya. Oo, hatagan pagkagpagtagad o kining pag-care kanang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sama na sa atong always nga gisulti, dagan kayong mga ingredients ang giusa lamang sa atong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ug usa na diha, mao ang cinnamon. Oo,
0: Busa din na, ah, mangutana ka, kamakabuhay. Lady Batod, anang cinnamon, oo. Isip antioxidant ang cinnamon, kamakabuhay. Gawas ana, ang cinnamon usab, anti-inflammatory, anti-diabetic, antimicrobial, anti-cancer, lipid-lowering, and cardiovascular disease-lowering compound. O, diba? Diha palang daan ka makabuhay, daghan na kaayong ikahatag, super-duper na ang mahatag na kaayuhan sa itong lawas sa cinnamon. O, gawas pag yun, ana, ang cinnamon sa laing bahin, ato na nang nasayran usab nga na ni Perweba, nga dagag mga activities against neurological disorders sama sa Parkinson's and Alzheimer's disease. Kanang mag-abot na ka sa muhusto nga edad, halimbawa, buligan ka sa panahon, mag-abot kag 60, bisag 50, 60, 70, or mag-abot na kag 80s. Di ba na yung mga katiguangan nga naka-experience o limtano na, di nakaila sa members sa ilang family, min ana, or kanang na yung ipamati, ibang ka ng unusual kaayo, nga ikaw mismo nga member sa family, kay murag maluoy ka, kunya dili ka gusto mo sabot pero mo sabot ka tungod kay imong pamilya ginikanan nimo ana or igsuon baro nimo or imong kadugo min ana kay naana di ay Parkinson's disease or Alzheimer's disease. So kanang duha malikaya na pag-abot sa hustong edad pinaagi sa cinnamon, di ba, nang bonggang bongga mga disorder nga malikayan kundo na tay gina-take nga cinnamon. So need pa ba nimo nga mopalit og cinnamon lang? Nga ang cinnamon usaman lang na sa daghan kaayo nga mga ingredients nga giusa lamang sa atong EXL Makabuhay Plus capsule, ang atong dietary supplement. Kun ang pirmi na kung isulti nimo ka makabuhay nga everyday gid ka nga mo inom sa atoang EXL Makabuhay Plus capsule. Bisag wa pa kay balatian, go lamang nang go para na kay protection bisan or sa bisan asa nga mga sakit o balatian o bacteria o virus. O kupananglit doon na kay balatian, makatabang usab ang atuang EXL Makabuhay Plus nga naidagang mga ingredients o usan din ang cinnamon kapra ikaw may mong okay, mabalik sa kanhi ang imong lawas sa kahimsog. Kung hindi limangin ana nga kahimsog at tumatanon ka pa, pero at least, diba, mga boss bawasan ang kahasol nga gikahatag sa mga balatian di animo mismo sa imong everyday nga pagkinabuhi. Muna nga sama na ako. Ako si Lady Batod. Muinom ka usab everyday sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika. May pagpaminaw once again, kamakabuhay, o sa atong pagbalik na karon mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambahi ko, Lady Batod. Tambahi ko, Lady Batod.
0: Kamakabuhay ng atong programa, ang tambagi ko Lady Batod, gihatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre ang kasaligan, kasandigan, proteksyon sa atong kalawasan, muwag tangpas o mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, kamakabuhay, mubatok na sa mga nagkadaiyang mga sakit o mga balatian, sama sa diabetes, hypertension o pagtaas imong BP, or kanang taas imong dugo, cancer, tanang matang sa cancer, arthritis, rayuma, sakit o diferensya sa kasing-kasing, kakapoy sa panglawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, doon na kay problema sa pagkatug, kanang insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, and constipation. Okay, muinom ta sa EXL Makabuhay Plus Capsule ka Makabuhay. Unsaon ba pag-inom? Unsa ba ang dosage? Pila ba? Okay, i-maintain lamang para sa mga adult ka Makabuhay. Usa nga do sa duha ka kapsula matag-adlaw, uban sa inadlaw nga tubig, bawal ang bugnaw nga tubig pag-inom ha, kun muinom ka sa mga tambal, labi na sa atong food supplement. Anyway, 30 minutes sa dili ka pamukaon isip yung mga food supplement. Pananglit ka Makabuhay doon na nakibalatian, usa duha tulog ka mga kabalatian, all the more nga mas daghano na to ang dosage, okay? Duha nga doon sa tulog ka kapsula, 3 times a day or katulusaw sa kaadlaw ang duha nga doon sa tulog ka kapsula. Uban again, sa inadlaw nga tubig sa dili ka pamukaon. Pwede sad nga mutumar ka o muinom ka sa atong EXL Makabuhay Plus kung na nakibalatian ka na human na kamukaon. Minana, usa ka oras, human kami kaon, isip gihapon, imong food supplement ng bonggang-bongga, okay? So, mutumar na ta. Every day, himo na tong partner. Kay diligid mo biya, dili ka i-forsake, diba? Sa ato ang EXL, Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary

0: sa imong tulumanon ang tambagi ko, Lady Batod. Kaganiha ito na bati ang kinatibok ang Chapter 8 sa Revelasyon ni Rakan. Again, wapamien dito ang kanan. Sa musunod ng episode sa itong tulumanon, paminaon, gaya po na ito ang sumpay sa iyong revelasyon. Happy tatapusan ko sa ending. Pero, nilipa ending sa next. Ganon. Nang bongga. Anyway, kanon, atong lakbitan, kamakabuhay o hisgutan ang ito na bati ang kinatibok ang Chapter 8 sa kasaysayan ni Rakan. But before that, ang pambansang reminder, pahiyom, smile, ngumiti ng bongga para makapaminsan o tarong, and God bless us. Ganon. Anyway, Rakan, salamat gihapon sa pagpadangat sa imong kaagi diri sa itong tulumanon. Ang imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Battle, dawa pa tamatapos sa pag-feature sa tanan, pero appreciated kay nako ang tanan, no? Kay everyday nga itong gina-feature ang matang chapter sa imong kasaysayan, makuhaan magiging pagtulunan sa mga tigpaminaw karon ato mga kamakabuhay diha na lunod patay nga naminaw sa tambagi ko, Lady Batod. Diba? Salamat kay from the bottom of my internal organs. Oo, kabatod. Kabatod, oh! Diba? Anyway, Rakan, kung basahin nato ang Chapter 8 sa imong kasaysayan. Gibiyaan ka ni Eunice para sa ubang lalaki. Gibalikan niya ito iyang ex kay murag kampante siya, murag okay, mahimong malipayon, og sure na ay siguridad ang iyang future kay nakwartahan na kuno. Moro yung nabugtong niyang rason nga nung gibiyaan ka kay pobre ka. Ganon. Pero ang imong kasing-kasing naagihapon padayon nga nagmahal kang Eunice, no? Sa mga naminaw diha nga dunay susama nga experience atong sender nga si Rakan, especially kun ang nahitabo ka ganiha sa drama, mo pa gyud kasamtangan na hitabo karon sa inyong kinabuhi, wala paminaw gyud mas akong isusulti. Lisod to od yes. Pero parang araw-araw eh binabalot ng sakit na hindi mo ininom, pero nararamdaman mo sa bawat hinga. Ang gugma nimo dili sa iyo, Rakan. Mali lang yung akala mong dapat kang piliin. Di man gyud dali no nga dawato nato ang yun-an ang amatang sa kasakit. Hindi iyan basta desisyon. Proseso ang gikinahanglan. Kaya di man na overnight, ma-okay na dayon, di ba? It takes time, no? So, dili di mo kinahanglan nun nga paspasan, i-abrupt ang pag-move on. Pasag di una nga mulabay ikaw sa, muagi ka ba sa mga kasakit, kaguol, kamingaw, mga pagmahay, pero huwag mong hahayaan na doon ka na lamang mananatili. Imong hinumduman, dili ni mo kontrolado ang paglakaw, pagbiya sa usa ka tawo nga imong gimahal, pero kontrolado nimo ang desisyon nimo mismo sa kaugalingon nga mubangon, bumawi sa sarili. No, wa nimo kinahanglan nga malimtan dayon nimo ang tawo nga mibiya or matakli sa laing tawo ang imong pagbati nga dunia unta, no? Or malimtan dayon nimo ang imong gugma para niya nga kana mag pagkaugma dayon, okay na dayon ka. Hindi kailangan ganoon. Pero pugson nimo nga mahalon pag-usab dili ang tao nga bibiya, kundili ang imong kaugalingon. Doon nagsisimula ang tunay mong paghilom dyan sa sugat sa puso mo. Lisod na nga buhaton sa yun nga sultihon, pero muabot ang adlaw, magiging kwento mo na lamang ang lahat ng ito. At hindi na masakit pakinggan kahit iyo pang babalikan. Ganon. Anyway, kamakabuhay, ang sumpay sa revelasyon sa itong sender nga sarakan, paminaw nato sa musunod nga episode sa itong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.
2: Salubungin ang sigla.
3: Tama ka buhay. Palihog duawa ang atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
4: Ito ang buhay. EXL Makabuhay Plus.
5: Halina't magmakabuhay.
3: Sa laing bahin ka makabuhay ni Anata, sa ato ang espesyal nga mensahe karong adlaw. O ginatong ta nga pakahinuklog ta sa usa ka nindot nga mensahe nga atong magamit sa atong pang-adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ang mensahe nga nag-ingon, ang Ginoo mao ang akong kusog o ang akong

0: og siya nahimo nga akong kaluwasan. Kana mao ang akong Dios, og ako magdayeg kaniya, ang Dios sa akong katiguhangan, og pasidunggan nako siya. Kana nga espesyal nga mensahe karong adlaw ka makabuhay, at umabasa sa Exodo 15, versikulo 2. Ayaw kalimot ka makabuhay, health and wellness for God's glory. Dagang salamat sa pagpaminaw. Ako once again, si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Sa tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nila intinado, puro 4 Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor interregion kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Mata akong ignon nga, ginuot-untoy ko kung sa akong angay. Ito marunong at pagmasalamat sa makamuhay ng hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yan. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa akong interregion. Dangot lang mo sa makamuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
4: Makabuhay. Ayaw kalimot ang EXL Makabuhay product sa inyo na mapalit din sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building 56B in Ting Street, Tagbilaran City. And good news, ang EXL Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol karon ng August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court o sa August 19 sa Poblasyon 2 Gymnasium. Unsa man ang inyong mga balatian, imbitado ang tanan. Sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan, kauban si Doc Bray Palange. Si Lady Batod ug ang Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblasyon 2 Gym, Tagbilaran City.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Agoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
4: Rexido Forte!
2: Di ka liho, di ka trabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
4: Rexido Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: Rexido Forte!
3: Maunang diskarte na ko. Discarding bisdak na to.
4: Rexido Forte!
3: Paspas,
5: banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
8: Without you, I'd be lost without you.
7: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
9: Ilong Ranger?
10: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
9: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
10: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
9: Sipon agad?
10: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
6: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sa sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakof, napot mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema. Afford pa. May rakof na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang sarap.

0: Virginia. Strong Sauna.
1: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana ang mga bisita?
5: Kajut lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Palingaw! Mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor. Pila, pila.

include sa MX3. And mo oday dayo benefit na to nga nakuha. Wow. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta ug na siya ay gamma nutrients. And kini ang pinakaimportante ha, ang cholesterol free ug fat free. So unsa pa magid atong ginapangita? Dinhi ra gid ko sa MX3. Dire ko believe.

0: Radio Kiss FM 102.3, 5:48 in the morning, mga ka-Kiss. Ang EXL Makabuhay Products, mga ka-Kiss, inyo na mapalit diri sa Kiss FM, Binding Street, Tagbilaran City, o guban ng mga suking butika diri sa Lalawigan sa Bohol. O gusasan niyo mapalit na mga ka-Kiss, ang maong EXL Coffee Mix 17-in-1. Kato mga mahiligon o coffee, itong mga coffee lover na ito niya. Switch to EXL Coffee Mix 17-in-1. Kaya doon na niya ay mga sagol ang maong Coffee Mix 17-in-1 nga kape nga Native Purple Corn, Arabica Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas, and Rose Hip, mga kakis. And 6-6 na niya sa vitamins and minerals and protein and fiber nga makapalimpyo sa inyong digestive system and may gluten-free sa niya, mga kakis. So, switch to EXL Coffee Mix 17-in-1 and uban nga mga produkto sa EXL, mga ka-Kiss. Ang EXL Makabuhay Products, inyo na mapalit diri sa Kiss FM, Binting Street, Tagbilaran City, o uban nga mga suking butika diri sa Lalawigan sa Bohol.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus. EXL Makabuhay Health Hour. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon aning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na Junjun na niya, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.
4: DJX 500.
5: So, si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
6: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
5: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
6: Okay.
4: DTX 500.
5: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
4: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
7: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Magandang buhay, magandang kalusugan at makabuhay day sa ating lahat. Kumusta po kayo? Sana'y nasa maganda kayong mood at kalusugan sa mga oras na ito. Welcome po sa inyong paboritong health and wellness ng bayan, ang EXL Makabuhay Home Remedy. Isa sa tinataguyod ng EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation ang pag-disseminate ng health information sa pamamagitan ng ating araw-araw na programa sa radyo. Bakit nga ba mahalaga ang home remedy? Simple lang, ito yung ating paalala na may solusyon sa kalikasan na abot kamay at abot kaya. Sa panahon ng mabilis na takbo ng buhay, ay tumataas ang gastusin. Ang mga natural na paraan sa pagpapagaling ay nagbibigay ng mga practical tips, sustainable at budget-friendly na options para alagaan ang ating kalusugan. Una, ang home remedies ay accessible para sa lahat. Hindi kailangan gumastos ng malaki para makaramdam ng kaginawaan sa kalusugan. Gaya ng EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Coffee Mix, EXL Makabuhay Black Coffee na puno sa likas na sangkap tulad ng mangosteen at turmeric at iba pa. Ang mga ito ay hindi lamang pagpapalakas ng katawan kundi nagtataglay din ng detoxifying benefit para masigurong mas malusog ang bawat sistema ng ating katawan. Pangalawa, ang home remedy ay isang holistic na approach. Ito ay uri ng pagpapagaling na hindi lang nakatuon sa sintomas kundi sa buong katawan. Tinutulungan itong ibalik ang balanse at kalusugan mula sa loob. Nagbibigay ng mas malalim na suporta para sa pamamatagalang kagalingan. Pangatlo, ang paggamit ng home remedies ay nagpapakita ng pagiging proactive sa ating health journey. Hindi natin kailangan hintayin pa na magkasakit bago kumilos. Sa maliit na hakbang tulad ng pag-inom ng natural na kapsula at pag-aalaga sa balat gamit ang EXL All-in-One Skincare Oil, maaga pa lang ay tinutulungan na natin ang ating katawan. At sa panghuli, ang layunin ng EXL Makabuhay Home Remedies ay bigyan kayo ng inspirasyon at kumpiyansa na ang kalikasan ay nariyan lang upang gabayan tayo. Sama-sama nating tuklasin ang mga simpleng paraan para sa mas masiglang pamumuhay at tandaan, ang kalusugan ay nasa ating mga kamay. Simulan natin ito ngayon. At ang home remedy natin ngayong araw na ito ay isang gulay o gulay na tinatawag nating chayote or kilalang pangalan na sayote. At ngayon, ituturo po natin mamaya-maya po kung paano ito gagamitin at gagawing tsaa o tinatawag nating chayote or sayote tea. Alright? At syempre, no, bago tayo tuluyang dadako sa ating main topic, no, tayo muna ay mag-break, or let's take a break for a while para sa konting paalala.

0: ng Daiyak Salvakabuhay Home Remedy.
1: What's up, Doc?
2: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay ug sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then ako nasayran nga aron dili motukar ang akong acid reflux. Kinahanglan di ay na ako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. Ug usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL coffee mix. Gentle kay sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee nga swak sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prices ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
1: What's up, Doc?
0: Ngayong araw ay pag-uusapan natin isang simpleng gulay na madalas natin nakikita sa palengke or even sa kusina, pero hindi natin masyadong nabibigyan ng pansin ito. At ang bida natin ngayon, mga oras na ito, itong tinatawag nating chayote o mas kilalang sayote. No? Kung iniisip niyo sayote, gulay sa pinakbet or panghalo sa ibang ulam, naku po. No? At maa-amaze kayo kung ano naman ang magic meron dyan sa sayote. No? Abay mga kaibigan, huwag niyo pong maliitin ang gulay na ito ha, dahil simple man tingnan pero punong-puno ng health benefits ang dala-dala nito. Kaya ako sa inyo, maghanda kayo ng ballpen at papel at maging certified sayote enthusiast. Halina't makinig at matuto.
5: EXL Makabuhay Health Hour.
0: Now, bago tayo magtungo sa mga recipes ng home remedies, alamin muna natin kung bakit special ang sayote. Alam niyo po ba na ang sayote ay isang powerful house nutrients? Ang sayote ay napakayaman sa nutrients. Ang sayote ay loaded ng vitamin C, fiber, at antioxidant. Ang vitamin C ay nagpapalakas ng immune system, ang fiber naman ay tumutulong sa digestion. At ang antioxidant naman ay nilalabanan ang iba't ibang klaseng uri ng free radicals na pumapasok sa ating katawan na nagiging sanhi ng pagtanda at iba't ibang uri ng karamdaman. Nagpapababa ito ng calories at nagpapababa din ng mga mataas na kolesterol. Perfect na perfect ito para sa mga nagbabantay ng timbang or gustong magpapababa ng timbang, pati na rin sa mga may problema sa puso. Isang tasa ng lutong sayote ay may halos 20 calories na agad ang pwedeng makuhang benepisyo nito. Alam niyo rin po ba na napakababa ito sa glycemic index? Kaya maganda ito para sa mga may sakit na diabetes o gustong iwasan ang pagtaas ng blood sugar. Ang sayote ay natural diuretic, no? At tumutulong ito sa pag-flush ng toxins sa katawan. Lalong-lalo na sa mga may problema sa kidney, malaking tulong ito. O diba? ang gulay na simpleng tingnan ay hindi pala ganun kasimple pagdating sa health benefits. Ngayon dadako naman po tayo kung paano gagawin ang Sayote Tea at hindi lang ito masarap ha, pero napaka-effective ito when it comes to the detoxification, digestion, and even the blood pressure management. Now, all you have to do is to prepare 2 medium size of sayote. Then also, please prepare 4 cups of water. Then, optional, pwedeng dagdagan nyo ng honey and calamansi for optional na pampalasa. No? And then, the preparation is hugasan ng mabuti ang sayote para matanggal ang dumi. Balatan ito at hiwain ng maliit. Pakuluan ang hiwa-hiwang sayote sa 4 cups na tubig. Pakuluan 10 to 15 minutes hanggang lumambot. Kapag ready na, salain ang tubig at ilipat sa pitcher o tasa at pwede nyo lagyan ng calamansi or honey para mas refreshing o mas masarap ito. No? Ang sayote tea ay versatile. Pwede nyo itong inumin na mainit bilang pampakalma sa gabi o malamig naman para sa mainit na araw. Uminom ng isa o dalawang tasa araw-araw para sa best result. O, simple lang diba? Healthy ka na, hydrated ka pa. Alright, kung alam na natin kung paano gawin ang sayote tea, pero ano nga ba ang naitutulong nito sa ating kalusugan? Katulad ng binagit ko kanina na ang sayote tea ay may natural diuretic, kaya nakakatulong ito mag-flush sa sobrang sodium at fluids ng ating katawan. Ang resulta, mas nagiging nanonormalize ang blood pressure nito at perfect na perfect ito sa mga nagsasuffer ng high blood pressure at pati na rin ang gustong iwasan ang high blood pressure. Pati na rin sa digestive system or digestive health. Kung kayo ay constipated o hindi regular ang bowel movement, ang fiber content ng sayote at warm effect ng tea ay nakakatulong sa digestion. Ang antioxidant ng sayote ay nag-aalis ng toxin sa katawan. Parang mini cleansing na walang ka-effort effort, no? And also, it supports kidney health. Para sa mga may urinary problems, ang sayote tea ay tumutulong sa mas maayos na pagpapalabas ng fluid sa katawan. Hydration is the key sa pagiging healthy. At ang tea na ito ay nagbibigay ng parehong hydration at nutrients sa ating katawan. Minsan, ang mga simpleng bagay ay may mga pinakamalaking impact sa ating kalusugan. Tulad ng sayote, isang simpleng gulay na puno ng sustansya at benepisyo. Hindi mo kailangan gumastos ng malaki o gumamit pa ng komplikadong paraan para maging healthy. Sa bawat tasa ng sayote tea, tayo ay bumabalik sa likas at natural na paraan ng pangangalaga sa ating katawan. Tandaan, ang kalikasan ay nariyan upang gabayan tayo tungo sa mas masigla at mas malusog na buhay. Kaya sa susunod na pumunta kayo ng palengke, huwag kalimutan bumili lagi ng sayote. Mura na at mas sustansya pa. Natural remedies tulad ng sayote ay dapat i-combine sa healthy lifestyle. Tuloy-tuloy pa rin sa tamang pagkain, regular na ehersisyo at sapat na pagpapahinga.
1: What's up, Doc?
0: Ayan, at naway marami naman po tayong natutunan tungkol sa ating gulay ng sayote o natawag natin chayote or sayote. Sa tulo ng EXL Makabuhay Products, may natural na paraan para maabot ninyo ang inyong pangarap sa pamilya. Maraming maraming salamat sa laging pagsama sa programa natin at pakikinig sa EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong kaagapay sa kalusugan at hanggang sa susunod muli. Keep safe, stay healthy at huwag kalimutang umiti. Always remember that the real first that we can give to our family is our health. Magandang buhay, magandang kalusugan, makabuhay Philippines.
6: Halina't magmakabuhay.
7: Kiss Pandesal.
8: Yagi butsara, modu moyara.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa bulanong musika, nagasuporta sa bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Time Check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
3: Where?
2: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto.
3: Wednesday!

0: ito'y swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots! Beach trip or island hopping? Maparty.
4: Maadto sa gym.
5: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
5: Pag Enervon Z+ na!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ania ubukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: Ay, nak. Uy, umusta naman ka din, ha?
1: Salamat sa gracious sa Ginoo, ma. Mayor ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipatik ka ron? Naalib yung hanang baras sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumusta sa angiogram o angiografting.
0: Ay, naku, yung kay kausaban. Nakpertig yun ako, ah. Wa na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ulakag layo-layo. Kaya salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuso nga angiogram o angioplasty nga gihimo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong pag-atiman yun ako. Uy, na. Sa kinaunahan yun, gikul pa. Hindi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa gyud akong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa subo para sa kinklase nga problema. Kay naa na may tayo kaugalingon nga is small cath lab.
1: Mahay di ay ma, mahay ko di ay nga maulang imo nga sinati.
0: Maulang ginak, maugyun na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga na ay bara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga mapaskidyul po siya og angiogram suno si man na.
1: Aba o pa ma, mahay ko di ingon ana. Dako, kitinabang na to ma. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: The verdict is in. The Boholana Radio audience have once again spoken.
2: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
3: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
2: Sa among mga kakiss.
3: Sa mga kabarangayan.
4: Number one.
2: Kalungsuran.
4: Number one.
3: And in the city of Tagbilaran.
4: Number one.
3: Thank you for making us number one. The number one hit music station. Kiss FM. Kiss Pandesal.

0: The EXL Health and Wellness Caravan is coming to Tagbilaran, Bohol, and everyone is invited to the EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan featuring Doc Bri Palangi, Lady Batod, and the Makabuhay team. Karoning Agosto 18 diha sa Barangay Ubuhan Covered Court, onya Agosto 19 adto ni pagahimuon sa Poblacion 2 Gymnasium. Whatever health concerns you may have, ayaw kalimot sa EXL Health and Wellness Caravan duha ni kaadlaw. Aron hindi ni sa atong dakbayan sa Tagbilaran, Agosto 18 adto ni sa Ubuhan Covered Court o gang Agosto 19 Poblacion 2 Gymnasium. Latest lakats panahon at upaminahon si Leonard Samaras Pagasa.
1: Maayong buntag, ano yung kining pinakaulang kalabuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw? Padayon yapon nato nga gibantayan or gimonitor kining maong bagyo nga naa sa gawas sa FAR or outside Philippine Area of Responsibility nga naa sa east northeast of extreme northern Luzon. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang tropical storm nga adunay international name si Nangka nga naa sa gawas sa FAR or outside Philippine Area of Responsibility gibanabana ini basis lang available ng mga data na nakini maimutang sa 2,560 km east northeast of extreme northern Luzon o nakini sa coordinate ng 35.0 degrees north 146.4 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga doon ay gikuskun nga mukabat nga ito na sa 65 km per hour near their centers and gustiness up to 80 km per hour. Moving kini northward nga doon ay gikuskun sa pag-irog 20 km per hour. Lakip na usab din sa atong probinsya sa Bohol o ingon mo usab din itong dapita sa Mindanao. Samtang karagatan nining Malograha, malinaw ug ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalon. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura makasukad sa 20 city pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:34 sa kabuntagon ug mosalop sa kini sa may alas 6:02 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kinaregikan sa Dewi City Pag-asa, Albuquerque Borough Station, Yunado Samar, mayong buntag.
0: It is now 7 o'clock in the morning here on KISS FM, and so goes the breakfast news brought to you by Holy Name University.

0: Ay kalimot mga produkto sa EXN makabuhay ni karon mapalit sa mga suking butika o dirisad sa atong radio station sa KISS 102.3 Binting Street, Tagbilaran City, ang EXL Black Coffee 17-in-1, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang all-in-one skincare oil, tanan, produkto sa EXL Magkabuhay. Pahinomdom ay kalimot, karong umabot Agosto 18-19, muari ang EXL Health and Wellness sa Caravan, so gidapit ang tanan. Naadiha sila si Doc Bry, si Lady Batod ug ang Makabuhay team. Agosto 18 adto kini sa Barangay Ubuhan Covered Court unya Agosto 19 diha kini paghimoon ang Caravan diha sa Poblacion 2 Gymnasium. Ang ato oras alas 7:02 sa buntag.
1: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos mingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ngipasitiskan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Come with me, and you'll see.
4: Time Check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Mansasa Seaside, the old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe, the new talk of the town restel.
6: Tat na sa Buholay. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
0: Oras, atong kanato sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinakamasarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House. Diha sa Hideout, Dampas District. Ay kalimte, Honcho Lechon Belly House.
7: Be part of the 2026 Be Grand Bohol International Marathon, the Sandugo Run, on August 30, 2026 at the Be Grand International Convention Center, Panglao, Bohol's biggest marathon event. The 2026 Be Grand Bohol International Marathon,
8: the Sandugo Run,
7: powered by GU Energy PH, a World Athletics accredited event in cooperation with the Association of International Marathons. It's also brought to you by Honcho, Tagbilaran, Ocean Jet, Bohol Wakeboarding, Adson Prince Republic, Xiaomi, Save Nature Spray, Official Bottled Water Partner, Panglao Regents Park, The Monkey Bar by Chef Jenzel, Izakaya Umiriku Alona, Shops, Colors Photo, Ochoco Law, Taxation Law, and Corporate Law, Panda Tea Garden, Carmen's Best, Masahe de Bohol, Skin Consultant Clinic, Bohol Bee Farm Ice Cream, RC Lucky Graphics.

0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:05.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe, the new talk of the town restaurant.
3: Kining inyong gisaligan ng tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
4: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD.
5: Itangyay sa Island City Mall.
4: Ang DYRD.
5: Breakfast News.
0: Higala may nga buntang kininausab ang hanay sa labing labas ng bagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Ito ginis maing tinguha. Sa Island City Mall, hinikay ugyandam sa mga gisaligan tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
6: O kinisigli Orkolio, ang friend mo forever.
0: Ang muhatod sa mga balita o karoon sa itong mga ulohan. Gipaimbestigahan sa Malacanang ang National Irrigation Administration. Ang mabini kaya kay Small Reservoir Irrigation Project na pag-uhay lang. Gisubhan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. apan natumpag na ang irrigation canal ni ini.
6: Dili pa masulti sa NGCP kung hangdo kanusa, mabalik sa normal ang supply sa kuryente tungod sa kainit sa panahon.
0: Temporaryong gisira ang Bato Bridge diha sa lungsod sa Maribhog tungod kinis pagsaka sa tubig. O niya, mga muagis tulay, naggamit na lang yung daw bangka aron lang makatabok sa pikas nga bahin.
6: Pangpanghulga sa online sa mga eskwelahan, dakong hagit sa kapulisan sa Bohol, sa pagsulbat tungod sa mga dummy accounts.
0: Nasudnong anti-drunk and drug driving, gikinahanglang paligunon ang pagpatuman tungod sa makapabalakang kaso sa mga disgracias kalsada, mato ni board member Mutya Macuno.
6: Angay na nga undangon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte tungod kay fishing expedition ang gihimo sa prosecution panel. Nagausik-usik lang ang kwarta sa katawan, kinimatod pa sa sulit supporter ni Duterte nga si Dr. Dolorich Dumaluan.
0: Dulaan sa 280 million peso road project nga nistakbayan sa Tagbilaran, gipapunduhan alang sa tuig 2027.
6: Sa ato police report, nasikop sa lungsod sa Itafe ang wanted person na nakatubang ang kasong paglapas sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Sa balitang regional, gilusat sa Transconlan

0: Balik ka rin sa itong mga balita sa itong adapit. Nasunong Anti-Drunk and Drug Driving Act. Gikinahanglan ka rin paligunon o niya ang pagpatuman tungod sa makapabalaka usab nga kaso sa mga disgrasya sa kalsada. Matod ka rin ni Board Member Mucha Macuno. Alagad Ray Tuta sa kumpleto ni Italia.
1: Giduso ni Board Member Mucha Kismet Macuno ang usa ka ordinansa nga magsuporta o magpalig-on sa mga lakang sa kaluwasan sa dalan sa Bohol. Lakip ang pabatuman sa Republic Act 10586 o Anti-Drunk and Drug Driving Act. Ang maong proposed ordinance nakalabang na sa kadaong pagbasa sa sangunang palalawigan sa Bohol.
2: Kinahanglan na itong ligunon aron gyud nga ma-prevent ang pagsaka sa mga disgrasya sa kadalanan atong maatindi. Nakapasibot na ko og samot nga ato na gyud ning iduso kay classmate manguto na ko og close friend to na kong namatay etong dito sa Lila. Usa sa atong giduso sa ordinansya, ato manggi kaakibat ni anang balaod nun sa national nga i-implement ang pinakataas nga penalty.
1: Nalakip sa iyang gisugyot na ordinansa ang pagtukod ng Provincial Road Safety Task Force nga may mususi o mupatuman alang sa kaluwasan sa mga motorista o sumasakay. Sa pagiginabi sa diwa din yung alagad kagahapon, si Bukal Macuno mingon nga sa gayon nga mahimong ordinansa ang iyang sugyot, nalakip nini ang pagpalit o mga breath analyzer alang sa tanang lungsod sa Bohol nga magamit aron pagtino nga ilawang ba sa impluensya sa ilimnong makubog ang usa ka motorista. Si Macuno miingon nga mas nadasig siya nga pangusgan ang pagpanabang sa iyang isugyot ng ordinansa human sa natabong aksidente sa Lila niya doong Agosto 8. Nga gikamatay sa iyang sud nga higala o Chief of Staff ni Mayor Jed Piolio nga si Ima Cahiles o banang si Clemencio Cahiles. Nagpalambo usab kini sa pagpatuman, edukasyon o mga struktura sa pagmonitor uban sa nasunong balaod batok sa pagmaneho nga ubos sa impluensya sa makahubog nga ilimnon. Gikan sa sanguniang panalawigan, kini si Ray Tuta sang friend mo forever, basta balita. DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning, Herculano Terry. Nagminaw ka na ito karon o nagtanaw po live sa DYRD Facebook. Gila Istoki Topos, nagtanaw. Gikan sa Panglao. Herminiano Namok, nagtanaw. Dennis Cabrera. Ugusab, good morning ni Ma'am Biti Humawid. Ugusab ni Asterio Doy Sabas. Angay nang undangon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte tungod kay fishing expedition ang gihimo sa prosecution panel nga gausik-usik lang og kwarta sa katawhan. Kini matod pa sa sulid Duterte supporter nga si Dr. Dolorich Dumaluan. Ato pa minaon ang dugang detalye na alagad Allen Doy Dora.
4: Nipadiag si Dr. Dolorich Dumaluan o sa mga dugay ng miyembro sa Partido Demokratiko Pilipino kon PDP sa Bohol o iladong solid supporter sa mga Duterte. Ngaundango na ang impeachment trial mato kang Vice President Sara Duterte. Matod ni Dumaluan, wa mapamatud-i sa prosecution pinaagi sa ligon ng ebidensya na sad-an ang Vice Presidente sa mga pasangil mato kaniya. Gihulagway usab ni Dumaluan ang prosecution nga pagpangita lamang o ebidensya batok sa Vice Presidente gitawag niyang fishing expedition.
5: Ako'y nakita nga sufficient kayo nga naka-ignite o the tensions sa itong katawan. Gipulaan na sila and very expensive endeavor nga nakita na ito nga there was no evidence of fraud o kanangitaw mo ito nang warta si Sara o nangilad si Sara.
4: Matod pa niya, nag-usik-usik lamang og pundo ang gobyerno sa pagpadayon sa impeachment trial kayang giingong walay igong basihan. Mingon siya nga pila ka milyon ka pesos matag-adlaw ang nagasto sa gobyerno alang sa maong proseso. Sugyot ni Dumaluan nga mas maayo pang gamiton ang pondo para sa programa sa panglawas o kaayuhan sa katawhan aron di mausik.
5: Then you're wasting money. Daghan patag gamitan ang kwarta. Natay hospitalization karon na pwerteng mahala. Ako tanaw na free medication on ta, free hospitalization. Talang access especially the health na asin on tala.
4: Dugang pa niya, katawanan usab alang kaniya ang mga bagong pasangil batok kang VP Sara. Lakip ang pag-file o grave threat complaint batok sa Vice Presidente. Sumaga niya ang maong lihok nagpakita lamang sa iyang pananaw nga wala gihapoy ligon nga ebidensya nga makapamatuod sa tanang pasangil batok kang Vice President Sara Duterte. Kini si Allen Doy Dora ang friend mo forever, basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning, Maki Chungson. Og si Raymond Silusia watching the breakfast news. Si Raymond at Dias Buena Vista. Unya si kaning Maki Chungson is watching the breakfast news over YouTube diha sa Lungsod sa Lubok. Dagan salamat sa kanunay pagsunod sa mga programa dito sa DYRD. Dulan 280 million peso road project ng Istakbayan sa Bilaran gipunduhan alang sa tuig 2027. Atong paminaw pagbalik si Alagad Ray sa kompletong detalye.
1: Mukabat sa 277.5 million pesos nga pundo ang gisugyot sa Tagbilaran City Engineering Office alang sa mga road projects sa nagadayang barangay sa Dakbayan sa Tagbilaran para sa tuig 2027. Si Consial Charles Cabaret, Chairperson sa Committee on Engineering and Public Works sa Sagunayang Palungsod, may taho nini ato sa regular session sa Gunsiyo Karumbago, din iyang gibutyag ang maong gisugyot niya budget alang sa 14 ka mga proyekto sa pag-abli o pagsiminto sa mga dalan kabahin sa 2027 Annual Investment Plan con AIP.
6: This is a weekly progress report of the Tagbilaran City projects from the Office of City Engineering Office. The name of project, which is road concreting Manga to Tip-Tip Kabawan Road, the amount of 15,596,809 with a 75% accomplishment and with suspension. Number two, road concreting Alpariro Street, Kabawan Carbon Road, Iskabo Road, Tagbilaran City with 20% 20% progress ongoing.
1: Sanglit, limitado ang pundo sa pagagamanang lokal sa syudad. Miingon si Cabaret nga mahimong punduhan ang mga proyekto sa nasunong kagamanan uban sa tabang ni First District Congressman Babayap aron maapil sa GAA kon General Appropriations Act. Gitoki sa konsiyo o giduso usab giningadto kang Eugene Yap nga tumo nga masulbad ang guba nga mga kalsada nga nag-apekto sa luwas ug hapsay nga pagbiyahe sa mga motorista ug sa mga sumasakay. Ang Kabawan Carbon Road mao'y kinadag ang proposed allocation nga mukabat og 70 million pesos alang sa duha ka kilometrong kalsada gisundan sa Upper Santo Niño Street sa Dao nga adunay 30 million nga allocation. Nakipusab sa ablihan og simintong kalsada gikan sa Tagbilaran City College hangtod sa Janzin Heights Road nga 27 million pesos, Arenerio hangtod sa Bundle Street nga 25.5 million pesos og Toledo Street og Ibi Umintado Street nga taga 20 million pesos. Apil sa mga lugar nga sakop sa mga proyekto ang Tip-Tip, Kabawan, Dampas, Poblasyon 1, Poblasyon 2, San Isidro og Mansasa. Gilihok sa City Engineering Office sa pagsulbad sa road right-of-way sa kadaghanan sa mga lugar sa dili pamasugdan ang proyekto. Ang Jibura Street o Mendoza Street dunay na road right-of-way samtang ang ubang dapit ng inanglan pa upalapda ng kalsada. Negosasyon sa mga bigtanong tagiasayuta o mga affidavit of consent. Matod ni City Engineer Chidor Istoke, kinahanglang masulbad ang mga isyu sa road right-of-way o road expansion aron masiguro nga hapsay ug tukma ang pagpatuman sa mga proyekto. Gikan sa Sanguniang Panlungsod, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning, Nelea Capayas. Naminaw ka na ito karon sa itong balita. Pas Abuniete, good morning. Crystal Ahit, Christine Caracol, si Grace Danela, Jovi Castro, nagtanaw. Paula Opada, Vera Bukod, Shuala Almirol, nagtanaw ka na ito karon. Sa itong police report, nasikop sa lungsod sa Itafe ang wanted person nga nagatubang o kasong paglapas sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Atong paminaon ang report ni Alagad Cel Remolado.
7: Sa lungsod sa Itafe, nadakpan sa mga sakop sa tracker team sa Itafe ang usa ka akusado dito sa Gipoy ani-ini sa Purok 2 sa Barangay Korting Bahod sa lungsod sa Itafe. Gisikop kini pinasikat sa usa ka arrest warrant nga gipagawas ni Acting Presiding Judge Beneson Mantos Mahawan sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 52 Talibon, pinitsahan Agosto 7, 2026, batok sa 30 anyos nga akusado sa kalapasan sa Republic Act 10591, kalambigitan kini sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Base sa taho, gibutyag nga rekomendado kini sa piyansa kantidad sa 100 20,000 pesos. Nanukad gikan sa Kampo Dagohoy, The Barker, Sel Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
8: DYRD.
0: Mag-abli na karong buwan sa Agosto ang Tagbilaran Multi-Use Sports Facility na himutang ganito sa Barangay Buol. Matod sa update ni Mayor Jane, ang bagong facility aduna kani covered gym, international standard paddle court, kids play area o clubhouse nga adunay comfort room, shower facilities o nga gilauman usab kini nga mahimong bagong sentro sa sports o kalingawan nga ni sa atong Dakbayan sa Tagbilaran. O niya, maong sports facility pwede makahost sa local, regional o national sporting events. O niya, pagpalambo usab sa mga batanong atleta. Makahatag sab kini o luwas nga recreational space alang sa mga pamilya o pagpaligon usab sa sports tourism o lokal nga ekonomiya nga ni sa atong siyudad sa Tagbilaran. Mato ni Mayor Jane nga naningkamot siya nga dinhi sa Dakbayan adunay daghang lugar alang sa sports, kalingawan o himsog usab nga mga kalihukan aron sa mas himsog o aktibong katawhan. Mapasalamaton usab si Mayor sa kang Senator Pia Cayetano sa padayon usab nga suporta sa mga sports project programa alang sa kabatanunan nga ni sa Tagbilaran. Gipasiugda sab sa atong mayor nga ang maong proyekto na human samtang nagpabiling zero loan ng siyudad sa Tagbilaran nagpakita kini sa responsableng pagdumala sa pundo nga ni sa atong siyudad sa Tagbilaran.
8: DYRD Radio Balita.
3: May buntag ni Dr. Ronald Inting Pumatong na minaw karon. Lydia Batoon, si Ramonito Bato na minaw pod. Ruben Perez, Damski Perez, usab, good morning. Nagtanaw ka na ito karon si Jam Batinggal, si Rocky Membreve nagtanaw, Zekia Chong nagtanaw, Yan Pamaong o Boy Ray Pamaong. Sa balitang regional, gilusad sa Land Transportation Office 7 ang LTO 7 Plate Spotter website o sa kabagong online platform nga gitumong aron matabangan ang mga motorista nga masusi ang nahimutangan sila mga plaka sa motorsiklo. Opisyal nga gilusa ni LTO 7 Director Wendell Dinglesan ang digital platform sa unang simana sa Agosto. Isip kabay na sab sa paningkamot sa ehensya nga mapaayo ang serbisyo pinaagi sa teknolohiya o himuong masayon alang sa mga motorista ang ilang mga transaksyon. Ang mga motorista nga dunay sakyanan nga narehistro ubos sa LTO 7 nga himong moadto sa www.ltor7platespotter.ph ug makita sa ilang plaka.
8: DYRD Radio Balita.
0: Kahimtang sa panahon humani ini.

0: WYRD Weather Report.
1: Alang sa ato ang lakad sa panahon, ato paminawon si Leonard Samar gikan sa lokal nga buhatan sa pag-asa. May butang ni moderate, Mr. Samar.
2: Ani ya kining pinakaunahing kalabuhan sa kahimtang sa panahon karong adlaw, padayon gyud po nato nga gi-monitor gibantayan kining mong bagyo nga naa sa gawas sa far or outside Philippine Area of Responsibility nga naa sa east northeast of extreme northern Luzon. Sa may alas 3 sa sayong sa kabuntagon karong adlaw, ang tropical storm nga dunay international name nga si Nangka gibanabana kini basis tarang available ng mga data ana kini may mutang sa 2560 km east northeast of extreme northern Luzon. O nakini sa coordinate nga 25.0 degrees north, 146.4 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga doon nagigikuskun nga mukabat nga doon na sa 65 km per hour near their center and gusting is up to 80 km per hour. Moving northeastward nga doon nagigikuskun sa pagkarog 20 km per hour. Samtang kini mo ang bagyo, base sa iyang direction o base sa pagbana-bana, ubos ang iyang chance nga musulod sa par or hinahinay na siya nagpalayo sa ato ang nasod. Samtang kini mong bagyo, wala kini epekto diri sa ato sa nasod karong mga panahon na. Samtang sa abang bahin, padayon gyapon nga naka-epekto kining gitawag ng tog southwest monsoon, kini mong system or weather system nga naka-epekto dito na pita sa may Luzon area. Samtang ato ang forecast karong adlaw ang Sambales ug lakip na sa pangbataan kining mga lugar makasinati og mga pagulan or occasional rains gumikan sa hangin nga habagat or southwest monsoon. Samtang ang Metro Manila, Ilocos Region, Culinera Amistad Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa ug Rest of Central Luzon, Camarines Norte, Aklan, Antique ug lakip na sa ang Capiz kining mga lugar karong adlaw makasinating maragumo na kalangitan ug adunay katag nga mga pagulan mga pagpanulupigilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahin sa Luzon makasinati laman usab ug mga popanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay maragumo na kalangitan ug inubanan sa panagsang ang mga dakbit nga mga pagulan mga pagpanulupigilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahin sa Kabisayan ug ingon manud sab dinhi sa tong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug tekmeyan sa Tagbilaran ug ingon manud sab didtong napita sa Mindanao karong adlaw makasinati kita og maayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay maragumo nga kalangitan ug inuman sa panagsang ang mga dakpit nga pagulan mga pagpanulupigilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan og ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan nga may mopasabil dito napita sa may northern ug western section sa Luzon ug samtang karagatan ini malugraha kasarangan og ngadto na sa pagkabaloron. Samtang sa ubang bahin lain nga direksyon sa hangin nga mahinay og ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa habagatang kasagpan nga may mopasabil sa ubang bahin sa Luzon ug samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay og ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa habagatan ug pengon nga ato sa habagatang kasagpan nga mao mopaslabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon man usab didtong napita sa Mindanao. Samtang kadagatan nining mga lugar malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Dinhi sa atong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 27 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:34 sa kabuntagon ung musalop sa kini sa may alas 6:02 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini nagigikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Bernardo Station. Leonardo Samar mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Ingon na bati ang DYRD Breakfast News sa tuginis maing tinguha sa island na Cinemol at ang indugang balita din sa DYRD ang radyo sa katawhan. Naghang salamat og mayong buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
3: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits kauban sa atong Makabuhay team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits.
1: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:44 sa buntag.
4: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
6: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Nusip Z Plus 4. Nusip Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
8: Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa.
9: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat, ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo, ug pamaol nga adunay hilanat.
10: Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, The Rub, Bango Bango.
11: Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen, with maximum decongesting.
12: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
13: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
14: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
15: Time check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Philippines. Here's a message from Bel Mariano.
16: Time check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
17: This time check is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
1: Dugang nag-unang balita sa mga bahin sa nasod, si Senator Panfilo Ping Lacson. Nag-asang at kinigbalaon nun, aron patasan ang retirement age sa mga pulis. Personnel sa BJMP o Bureau of Fire Protection ngadto na sa edad 57. Kini ug dugang balita nga mabati human niini.
18: DYRD kinaham kanuna.
19: Caritas itong dugang mga greetings. Good morning ni Sir Ray Kagulada, Ma'am Mila Cajes Kagulada nga sige paminaw sa DYRD. Good morning. Good morning usab ni Ed Bisaras, Yuli Bisaras nga sige pagpaminaw sa DYRD. Anita Torregosa. Good morning, Romualda Garsuta de sa Maribuhok, Kakay Alminye o Kiking Alminye. Good morning, usab ni Ma'am Angga Milo de sa Lungsod sa Albor o Sir Sammy Milo, giyang pamilyang si tanaw gyud sa telebisyon karabuntag sa atong balita. Ato ni sa telebisyon sila magtanaw sa atong news karabuntag. Good morning, dihan ninyo sa iyong pamilya. Isa Lonica Tanasas Bernales, good morning. Iyang pamilya, si Albert Bompat de sa Panglao, maing buntag. Si Rodrigo Biloy alias Yoyoy, naminapod ka na to garon. Good morning. Maing buntag usab ni Kagawad Timbo Talid o si Sir Charles Cabalit. Good morning. Maing buntag usab ni Lord Sansan, si Ging Rafos, Ging Hukoy, Nelson Aton. Maing buntag usab ni Seth Gamayon, Manang Mary. Idelin Gamayon, Misa Aton, si Manusiano, Hazel Rafos. Good morning. Gikan ni Lord Sansan. O may buntag usab ni Nang Mary Discalyar, Amam Discalyar, si Undong o si Tata, o Muloy Discalyar. Good morning natong tanan. Jesus.

0: ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
3: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
4: 3 times faster.
3: Mongi pa extra, bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
4: New Alaksan Extra.
3: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
4: New Alaksan Extra.
3: Extra paspas. Extra galing.
5: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
6: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
7: At sa Panginoon.
6: Una po ay sa Panginoon.
8: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
9: Indutag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
10: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
11: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.

0: nakatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: age care versus previous formulations with regular use. Strong Sona.
1: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
4: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
6: Ingon ating paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyod og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo. Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tiguang naku, maunang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
10: Let's go, Lola!
9: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
11: Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas matalag para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilab yan.
13: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
14: Drink responsibly.

0: Kining balita Pilipina sa tugon nato sa BGY Enterprises Incorporated nagabaliga kani sa mga baterya motolayon sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises Dalan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Yan ko ni Kanhi Kalihim sa Department of Public Works and Highways nga si Manuel Bunuan kagahapong adlaw nga nakadawat ang tanang senador o gitawag og leadership fund sukad niadto nga tuig 2024. Si Bunuan miingon sa iyang testimonya nga ang leadership fund gigahin kani sa DPWH para sa mga senador nga nagrekomendar og lista sa mga proyekto. O niya, matag senador gingong adunay na dawat 500 million nga allocation samtang katong mga adunay committee chairmanship motoy nakadawat og tag 1 billion pesos matag usa. Sa kinatibuk-an ang leadership fund mukabat kini sa 24 billion pesos ubos kini sa pagbuot ni kanhi Senate President Juan Miguel Zubiri dugang sa pasangil usab ni Bunuan. Unya matod pa si kanhi Yusek Roberto Bernardo sa DPWH. May gamit usab kanhi ni Senator Bong Revilla o kang Jinggoy Estrada sa pagsumite sa lista sa maong proyekto. Gibutyag sab ni Bunuan nga nagsumite sab sa maong lista sila si Senador Bongo o si Ruben Padilla. Samtang nagpasalamat kaniya si Padilla o si Senator Amy Marcos tungod kini sa ihasab nga tabang. Lugang Balita Pilipinas, humani ini.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
2: DYRD. Balita. Balita. Pilipinas.

0: BGY.
1: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
2: Get a great deal at BGY.
1: Your choice. Get there first.
3: Pining Balita, Pilipinas. Ito ganito sa Tire Queen, Goodyear Servitech, your first stop in first class tire service, Dalan Venancio Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Si Senator Panfilo Ping Lacson, nagasangat kanig duha ka balaw noon aron ipataas ang compulsory retirement age sa mga uniformed personnel sa Philippine National Police, Bureau of Jail Management and Penology of Bureau of Fire Protection, gikan kanin sa edad ng 56 ngadto sa 57 anyos. Ubos sa Senate Bills 2395 ug 2396, si Lacson miingon nga ang tumong mao ang pagpreserbar sa kahibaw, kasinatian ug liderato sa mga senior personnel sa mas taas nga panahon, samtang gihatagan usab sila og dugang panahon sa pagpasa sa ilang kahanas ngadto usab sa mga batanong opisyal. Samtang sa SB 2395, gisugyot usab ni Lacson ang pagpataas sa retirement age sa mga uniformed personnel ngadto na sa 57 aron sa mahatagan ng liderato og dugang panahon sa pagpatuman sa mga reforma sa institusyon o niya pagpahimo sa mga kasinatian sa mga personnel. Samtang sa Senate Bill 2396, ang edad sa pagretiro sa mga uniformed personnel sa BJMP o Bureau of Fire Protection isa ka na ngadto sa 57. Matutusan ni Lacson ang mga sugyot na uyon sab sa pagbag-o sa compulsory retirement age sa mga miyembro sa Armed Forces of the Philippines.
1: Nakalingkod na isip hepe sa Philippine Army si Lieutenant General Donald Gumiran. Siya ang ika-68 ng hepe sa Philippine Army, kunin iyang gipulihan si General Antonio Navarrete nga kitudlo usab nga tumiaging buwan isip hepe sa Armadong Kusog sa Nason. Sa mensahe ni Gumiran, iyang pagatutukan ang pipila niya ka mga programa sa kausaban, pagpangandam, nation building, ug ang pagkamahadlokon sa Ginoo nga maoy iyang giya sa iyang katungdanan.
4: DYRD Radio Balita.
3: Balita. Balita sa gawas sa nasod ug ang paugnan sa kusog humani ini.
5: DYRD. Balita. Balita. Pilipinas. Ang atong unang duawon alang sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga digid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
3: Balita sa gawas sa nasod at kanato sa Tire Queen Goodyear Servitech, nagalusad ang North Korea o ballistic missile padung atos karagatas Japan alasay sa buntag. Mato sa Ministry of Defense sa Japan, gituhuan nga nahog ang projectile gawas mismo sa exclusive economic zone sa nasod. Nibiyahe kini 690 kilometers o nakaabot sa pinakataas usab nga altitude nga 90 kilometers. Subay niini, ipahayag ni Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi nga ang pinakabag-ong aksyon sa North Korea nagahulga sa kalinaw o kaluwasan sa maong nasod. Gikan sa DYRD Bull Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa paugnat sa kusog.
1: Subling magpakita siyang katako sa tennis si Pinay tennis star Alex Ayala, kuman siya makakuha sa number 17 seed sa Cincinnati Open dito sa USA. Kini ang gitawag galabing taas nga seeding nga nadawat sa 21 anyos nga si Ayala sa usa ka WTA 1000 tournament sa iyang karera. Tumikan siyang ranggo, magkakuha si Alex Ayala og bye sa unang round og malikayan nga makaatbang og dali ang uban pang seeded players sa sayong bahin sa kompetisyon. Ang Cincinnati Open ang magsilbi nga katapusang pagpangandam ni Ayala sa dili pa siya musalmot sa katapusang Grand Slam ning tuig nga mao ang US Open. Sa dugang balita sa paugnat sa kusog, ania si Leonard Simbit.
0: Sanatat sa tennis sa wala damha nga panghitabo ni Wedro sa torneo ang nagtaktak ni Filipina tennis star Alex Iyala sa Women's Tennis Association kung WTA 1000 Canadian Open nga si Belinda Bencic sa Switzerland sa iyang duwa batok sa American si Coco Gauff sa quarterfinals kagahapon adlaw Miyerkules oras sa Pilipinas sa Toronto, Canada. Nakadesisyon si Bencic niini tungod sa angol sa iyang batang na iyang nasinati human niya gipalagpot si Iyala 6-4-6-0 sa round of 16. Tungod niini ni abante sa semi si Gauff din iyang kontrahon si Elena Rybakina sa Kazakhstan kinsa ni puntok usab ni Japanese Naomi Osaka 4-6-7-6-6-4 sa laing quarterfinal match. 102.3 KISS FM.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Tao ba pud partner nga dili tanan no dili tanan
2: dili mga tanan guwapo
1: pero dili oh. Ay, sa'yo nagwapo kay ikaw, regwapo ka. Tanan, tindiro, tindira nga nasa merkaduhan, partner nga itong mag-greet. Diba? Asa magka? Pagsuri-suri ko nung mag-greet, ba na natong ubang mga empleyado o empleyada?
2: Grill lang, tas kahanginan.
1: So, pinagi sa itong greetings, partner, makakuha na tas, at least 50% nga kagool atong makuha. Dako na kaya na ikatabang nato nga to sa itong mga listeners.
2: Salamat kayo. Amping ta kanunay.
1: Amping. Amping kanunay. O ampo sabta kayo, mga kaigsunan kay lisod ng panahon ron, partner.
2: Balta sa Rimnan. Salamat sa kanunay po ni mga pagsunod. Matupo niya, good morning mga partner. Nang tana raban ni siya kagahapon. Amingon ni siya kagahapon. Walang nato mabasa kay lastos siya nga kuhan. Siya nga